0: di Giuliani. Matur usab saya nga tigpawaba nga si Ted Goodman nga nakigabisog alang siya nga kinabuhi. Ingon man, nga wa gipaambit usab nga sa tigpamaba kung unsa kahay hinungdan sa pagka-ospital usab sa 81 anyos nga kani opisyal nagapaabot usab o gamensahe sa daling pag-recover sila si New York Mayor Eric Adams o U.S. President Donald Trump. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa Pognat sa Kusum.
1: Nakatagdang muduwa ang North Korean Women's Football Club sa South Korea. Nasayran nga sila ang unang team gikan sa nasod nga magduduwa sa South Korea sukad pa niya tuwing 2028. Magkaharong sa Naegu-young Women's Football Club ang Suwon FC Women sa South Korea karong Mayo 20 para sa semifinals sa Asian Champions League. Gilangkuban sa 27 ka mga magduduwa og 12 ka club staff ang team gikan sa North Korea kundiin maabot sila karong Mayo 17. Sa nata sa tennis, nisaka sa mas taas nga pwesto si Pinay tennis star Alex Ayala sa bagong ranking human ang iyang pagsalmot sa Madrid Open gikan sa 44, misaka kini sa ika-42 nga pwesto. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog aniya si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, ang sinaligan sa Boston Celtics nga si Jason Tatum ni pasalig nga buhaton niyang tanan na mahibalik ang iyang kondisyon sa sunod nga season sa National Basketball Association kon NBA. Si Tatum nakabalik pagduwa na itong Marso human wala siya nakaduwa tungod sa nasinati na iyang angol nga Achilles. Natabangan pa ni Tatum ang Celtics na makasulod sa playoff sa panuwala siya nakaduwa sa ilang kapildihan sa deciding game 7 sa first round series batok sa Philadelphia 76ers gumikan kay nakasinati siya og laing injury. Samtang sa laing bahin human sa 44 katuig, gipildi na pag-usab sa Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa usa ka playoff series human sa 109-100 nga kadaugan sa Game 7. Sa Eastern Conference Quarterfinals, gipangluha ni Joel Embiid sa iyang 34 puntos, 12 ka rebounds ug 3 ka assists samtang si Tyrese Maxey nakatampo sa 30 puntos, 11 ka rebounds ug 7 ka assists. Tungod niini ang 76ers nagka-record og usa ka pinakadakong playoff comebacks sa kasaysayan ni nakabangon kini gikan sa 3-1 nga bintaha ang ika-14 nga team sa kasaysayan sa NBA nga nakahimo niini. Kini ang unang higayon sukad niya to 1982 nga napildi sa Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa playoffs. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Balitang artista, may gawas karon ang mga sugyo sa fans nila ni Faiz Ganda o Michael Fee nga unta mag-uban ang ilang mga idolo sa usa ka pelikula. Suma pa nga perpekto kaayo ang ilang tandem sa pagpakatawa. Kahinumduman nga nikita kaniadto ang guesting ni Faiz Ganda sa show ni Michael Fee nga Bubble Gang.
0: Bugti sa pensa po nitani sa Dolyar mga salapis kalibutan ni Mark Buar.
1: Ang US dollar 62 pesos og 20 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos og 24 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos og 85 centavos. Australian dollar 41 pesos og 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham 16 pesos og 35 centavos. Euro 69 pesos og 40 centavos.
0: May buntag ito ni Joji Fernis. May buntag din mo niya, boss. Pagkat to ang nagbagang balita karong buntaga. Pagka na to sa Tire Queen Goodyear Servotec, anay pulong sa kalam.
1: Ang paglikay sa pagbagasa sa kalibutan. pahing sa kahitasan.

0: Maganto ang balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service. Usagan usab ni Sir Raychon James atong og ni Gilbert Tulop ang atong check on duty mga sakop sa DYRD News team. Arnold Lucas, a friend mo forever.
1: O ginisi Gli Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas og kompletong balita din is DYRD may butang.
2: DYRD Gisandigan.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 8:09.

0: Good Morning Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3. Shout out to Nong Junior Habines, dahil nga sa iyo kay naglabadi ha, atong avid listeners sa Kiss FM, and to Bunyol family. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM, and good morning sa tanang mga taga Unitop and Unicity, diha sa Novo Jeans and sa Unite Journal Merchandise, sa tanang mga taga W69 Sports Apparel, Paso Nangka, Payag, and Sayas Restaurant. Good morning, yung tanan. Dale's 83, salamat sa pagpaminaw. Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue, and sa tanang mga kakis na ito niya. Yes, grand opening sa Kalape Butika ng Bayan karong May 8, karong Friday na. Heidi, sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga staff na ito niya. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM at bang sa may Ramiro Community Hospital. Ang grand opening sa Kalape Butika ng Bayan. Salamat kayo sa tanang mga ka-kiss na doon diha. Solo Ayas on Kiss FM 8:16 in the morning.

0: Welcome to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
3: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
3: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, dako, yung kay kausaban. Nakbesting yun ako. Huwag na magsakit akong lunghan. Uy, huwag makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Huwag nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, yung kulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
4: Mahayon ay ma. Maayon ko ay na maulang imo nga sinati.
3: Maulang ginak. Maug yun na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
4: Laboratory ang Ace Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat to your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148 247-874-249-955 and 250-581 Series of 2026.
9: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
10: Anyano, Abrinica, sitintesize na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan, nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
9: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
7: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
11: Di ara imong card, sir.
12: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
13: Pinoy Coop sa PHCCI.
12: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
13: Kano sa kakakuha sa imo?
12: Atong last month, imo?
13: Ay dungan-dungan tingali ta.
12: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
13: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na to atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawidraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yung kayo.
12: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
14: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa!
2: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Gadget na!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
21: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
20: Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pipila na lang nga Tarsier ang nabilid din his sa Bohol. Atong ambingan ang kinabuhi sa Tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang Tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
23: Love your Tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating pinakapaboritong health talk and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up daw? Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, ha. Kaya ngayong araw ay dumako naman po tayo sa mga tanong ng ating mga suking tagapagsubaybay at mababasahin po natin at sasagutin po natin ang ilan sa mga ito. Para sa mga gusto pang humabol, tumaw o mag-text sa ating hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. We have our texter, Doc Glenn, may fever ako, pabalik-balik, ubo ng ubo. Nahihirapan ako huminga, nagpa-check po ako na meron na po akong pneumonia. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Proby from Davao City. Malagang matutukan po talaga ang pneumonia. Isang infection na nakaka-apekto mismo sa baga at nahihirapang huminga. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, nakakatulong po ito na mapapalakas po ang immune system at mapapabuti ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong at oregano, mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay ginagamit para sa mga respiratory system condition na nakakatulong sa pagpapaluwag ng paghinga. Ang sambong ay may diuretic effect kaya nakakatulong ito sa paglinis ng ating katawan at pagpapababa po ng pamamaga sa baga. Samantalang ang oregano ay may mga natural antibiotic properties kaya tumutulong ito sa paglaban po ng bakterya at viruses na nagdudulot po ng pneumonia. That's why I highly recommend ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day para sa mas mabilis sa recovery. Mainam po ito regular na pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee also dahil ito ay may ginseng root powder, agaricus mushroom na may immune boosting properties na nakakatulong sa pagpapalakas po ng resistensya laban sa mga infection. Magandang uminom po na isang tasa ng EXL Makabuhay Black Coffee sa umaga at pati na rin sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, may prostate enlargement po ako. Maraming beses ako nang ihi sa gabi. Kinakailangan pang umire para makaihi o minsan paputol-putol pa ang pag-ihi. Ano pong pwede pong gamot para dahan-dahang magbawas po ang sakit? Clark from Kapalong, Davao del Norte. Alright, magandang tanong po yan. Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland ng mga kalalakihan at maaaring magdulot po ng discomfort at hirap na pag-ihi. Sa pamamagitan po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, makakatulong ito sa pagpapabuti ng iyong kondisyon. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may serpentina, makabuhay at neem plant na mga herbs na makakatulong sa pagpapabuti po ng prostate health. Ang serpentina naman ay kilalang-kilala sa kanyang detoxifying properties at anti-inflammatory effects na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga ng prostate, at neem plant naman isang powerful herbs na may anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong sa pagpapabuti po ng overall prostate health. Samantalang ang makabuhay plant naman ay may immune boosting properties at anti-inflammatory benefits. Para sa prostate health, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee araw-araw dahil ito ay may has at spirulina na nakakatulong sa detoxification at pagbalanse po ng hormones pati na rin sa pagpapalakas ng immune system. Gawin po ito sa loob po ng 21 days and then after 21 days, at least 1 to 2 capsule na lang po ng EXL Makabuhay Capsule and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup every day. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. May rheumatism po ako. Laging sumasakit po ang joints ko, namamaga at hirap po ako makakilos. Ano po ang mabisang gamot para po dito at sana po'y matulungan niyo po ako. Yan from Valencia, Bukidnon. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon ng inflammation mismo sa joints na dulot po ng matinding sakit. Pamamaga dahil lang po sa autoimmune diseases. Pero para sa inyong kalusugan, mainam po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what? Ito ay may powerful ingredients gaya po ng turmeric, ginger at malunggay na kilalang kilala sa anti-inflammatory properties. Ang turmeric ay may active compound na tinatawag po nating curcumin na proven and tested na makakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga sa katawan. Kaya't mabisang gamot po talaga ito sa rheumatism. Ang ginger naman ay may analgesic at anti-inflammatory properties. Kaya ito ay nakakatulong sa pagpapagaan ng joint pains at malunggay naman na mayaman sa anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa pagpapalakas po ng immune system. Para sa mga may ganitong klaseng uri ng kondisyon, I highly recommend na uminom po kayo ng 2 capsule ng EXL Makabuhay Capsule 3 times a day. Depende po sa severities at sintomas ng inyong nararanasan. Samahan niyo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa dagdag na tulong ng nutrients at anti-inflammatory po sa katawan. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginger, turmeric at malunggay na nakakatulong din sa pagbabawas po ng inflammation at pagpapabuti po ng joint mobility. Painam itong inumin araw-araw bilang dagdag na suporta sa inyong health management. Alright, sana po ay malinaw po ang sagot sa inyong mga katanungan or health concern. Ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay nakakatulong hindi lamang sa pagpapalakas ng inyong immune system, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng inyong overall health. Tandaan po natin, ito po ay natural na paraan upang mapapangalagaan po natin ang ating kalusugan at syempre, lagi pong magpakonsulta sa ating mga kapatid nating medical doctors sa tamang gabay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Stay healthy, stay positive, and stay blessed. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, makabuhay day para sa ating lahat.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uba ng barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin di na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptomas sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, batasan na ang pag-inom matag-unom ka oras. Para walay kakulian ang mga planong lakaw o padayon ang lingaw, Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Uy, buikulod! Oh, naginuktok man.
5: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kaya kong mata. Di na ko kita sa lyrics.
4: Maura din na imong problema, Boy Kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot din to kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
6: A few moments later.
7: Wow!
5: Kaklaro na

0: Chicks 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, ay unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. 3 days pa lang ako nag-inom, naging 1T. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sarap!

0: Virginia.
1: DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
11: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
11: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
11: Rexido Forte!
10: Paspas,
13: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Time Jig is brought to you by Ricin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ricin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag o-

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, airbus, strong ka rin!
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Yo! DJ Sean, by the way, in the mix! Pero, teka mga kakiss, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis, tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos, walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Neozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Neozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Neozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Ay, naku mare, ooperahan daw ako.
3: Ooperahan ka? Saan?
2: Sa Bato daw.
3: Ano?
2: Oo nga.
3: O eto, subukan mo.
2: Ano to?
3: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
2: Sige nga at masubukan.
4: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
2: No more. Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
3: Ano yung ginagawa mo?
2: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
3: Anong phantom? Phantom of the opera?
2: Hindi. Ito, hinahanda ko ang phantom mark ko.
4: MX3, the real fruticutical.

Hello, kisa may nagsakit karon, taas kamot, labi na nagsakit, panahon aning beer months. Pagsulod yun aning beer months, hala, nagsakit na. Sipon, ubo, lagnat, body pain. Ngano man nga panahon sa beer months, daghan mang mga sakit aning mga ubo, sipon, lagnat, body pain. Karong mga orasa, mga pinag-aatuang hisgutan, ngano ang atong mga immune system maluya. Kung unsao na to maging stronger, labi na panahon sa beer months. Panahon sa beer months sa Pilipinas, naatay mga sudden weather changes, no? Init, ulan, hangin, unya, humid air, alangiing kayo. When we say humid air, daghag tubig ang atuang hangin. Maunay mo bati na ito nga, lagkit ang hangin, no? Lagkit ang hangin. Now, pag lagkit ang hangin, mauni siya ang mga viruses mas mo survive o taas-taas. At the same time, sipon, ubo, flu, mas mo spread faster. So, ngano gani nga mas lagkit ang panahon sa igang kaayo or sa humid, tungod kay ang atong air or ang atong hangin is napuno na sa tubig. O kang ato ang lawas, dili kaayo mo evaporate ang ato ang mga singot. Muna siya nga mas matrap sa tong panit, mulagkit ang ato ang mga panit. So, panahon nga mo evaporate unta ang ato ang mga singot, para nga mabugnaw atong paminaw. Kay panahon nga singtunta, mo evaporate ang atong mga singot, paingo sa hangin, diha nga time mo bati tagkabugnaw sa atong paminaw. Pero sa panahon nga igang, but pasabot, wala na siya kabutangan, wala na siya kadtuan ang atong mga singot. So mao na siya nga alangiing, matrap na siya. So sa evaporation na siya mga ikso, mga pinangga. So ang punto ganina, ngano man nga ang mga viruses mas mo survive, mabuhi man sa taas-taas panahon sa alangiing or humid air tungod kay di sa hangin mga pinangga. Naay mga gagmayng tubig diha, mga droplets diha nga mao na say mga mo protect sa mga viruses. But pasabot ang mga virus mas maka angkas maka sakay anang mga gagmay nga mga water droplets, kana mga pino kaayo nga mga tubig-tubig mga pinangga. So kung naay mga tubig-tubig diha sa hangin nato, kanang alangiing na kaayo nga time, diha nga mga tubig-tubig mas maka-travel og layo-layo ang mga virus, mustik sila sa mga surfaces tungod anang mga tubig-tubig. So ang mga igang or alangiing humidity, bantayan nato na kay makapa weak na siya sa tuang nasal defense. Diha sa tong ilong mga pinaga nanay mga depensa. Kung igang, alangiing, grabe ka humid ang atuang hangin, ang atuang mga plema or mucus diha sa tuang mga ilawom sa ilong nato, mas mubaga na sila, mas maging sticky na sila. Dili na sila mo move properly. So ang mga hugaw, mga viruses mas stuck dito sa sulod. Mao na ang mas maka-thrive in, mabuhi pag-ayo ang mga viruses.

0: mga mikrobyo nga maoy mo infect nato later on. So ang pinaka the best ato buhaton panahon sa humid, igang, dili soft drinks, kay ang soft drinks makapa luya sa tong immune system tungod sa iyahang mga chemical labi na ang asukal. So ang pinaka the best, drink more water. Mao na siya makapatabang sa tong mga problema nga mas mo pino, munipis o mas mo flow ra siya insakto, di siya mabuo dito. Then kung wala kay aircon, dapat ventilated ang imong room. Putang ang electric fan, ablihi ang mga bintana para makasulod gihapon ang mga hangin. Then panahon nga lagkit ang atong mga panit no, so, tungod sa singot, tungod sa kaigang, trapuhan gina siya mga pinangga para ang mga kagaw dili mamilit sa tuang mga panit. Maligo every morning pero dili kalimtan kung igang ang panahon. Kinahanglan pag-uli nato, maligo putag otro mga pinangga. Kung gikan ka sa pakusog, init, ayog ka hadlok nga maligo inig kagabi, basta nakapahulay na ang imuhang lawas. Then ayog kalimot sa pagkaog mga prutas o mga gulay, especially mga prutas nga taas og vitamin C, antioxidants. Mao ni sila ang mapaboost sa atoang immune cells. No, labi na kalamansi makatabang, simple nga kalamansi. Kung mahal man ang orange, naay kalamansi. Kung mahal man ang kalamansi, naay kapayas. Pwede ta makatanom ani atong alagaan ng mga kapayas. Kung walay kapayas, naay malunggay. And of course, kung naaning upat, ay mas the best. Vitamin C po, taas po kay sa mansanitas. Mao na nga, the best kaayo nga naagi prutas, makaon kada adlaw. Kabalo mo mga pinangga, panahon nga pingot-pingot na itong mga ilong, sugod na tagborg na itrangkaso, dapat matulog ta before alas 10 sa gabi. Why? Tungod kay ang melatonin na to, ang pinakataas nga melatonin nga production, naa anang orasa. Mao na siya ang time nga naay strong immune repair time. Pagtaas ang imong melatonin ana nga time, diha magsugod og repair ang mga na-damage nimo nga mga selula, especially ang imong immune system. Tungod kay ang melatonin dili lang siya pang sleep hormone, it's also a powerful antioxidants. Ang atong lawas magsugod og increase pagpadaghan sa melatonin na diha alas 8, alas 9 sa gabi eh. Unya, labi na kung ngit-ngit ang imuang environment, ang imong kwarto, ang imong higdaan. Unya, ang peak production na niya nga mas mudaghan kaayo naa sa mga alas 10 sa gabi eh, paingon sa alas 2 sa kadlawon. Hugdaghan kayo ng mga tulog alas 3, alas 4 sa kadlawon. Mao na nga, hinay ang immune system. Hinumduman na to nga pagmuabot ta sa insaktong pagkatulog, kana bitong deep sleep na ka nga, dili ka basta-basta makamata. Panahon bisag na magsaba-saba sa gawas, dili ka basta-basta makamata. O panahon nga muabot kag mga tulog ka oras, nga walay insa, wala giyoy matamata, but pasabot straight imong tulog, nakahinanok na dyan ka pag-ayo. Ang imuhang white blood cell nag-activate. Maubay niya itong mga soldier of the body. Maubay niya itong mga kapulisan na ito, mga pinangga, para dakpon niya mga mikrobyo nga mudaot na ito. Unya, ang cytokine mupa-release. Mauni siya ang mu-fight po sa infection. Unya, ang T-cell production, mauni siya ang the soldiers of the immune system. No? Mauni kaning T-cell production. So, kung matulog ka, late na kayo, alauna, alas 2 sa kadlaon, daghanay kang mawala nga pag-repair sa imong lawas. Bisag matulog kag 8 hours, pero buntag ka tigtulugan, di jud ka mo sustain og pila ka mga tuig mga pinangga. Mabot gani kag pila ka tuig pero mangayo gyud na imong lawas or maningil na gyud na imong mga lawas. Stay tuned in, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provigil Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan

Okay, speaking sa pagkatulog sa itong immune system na pa, nga, sa dili pa ang tungang gabi eh. Ha? Sa dili pang tungang gabi eh. Para nga layo ta sa, or dali ta makarecover gikan sa stress. Alas 10 sa gabi, paingon sa alauna sa kadlawon. Diha ginapa gawas ang growth hormone. Of course, kung growth hormone, at least maka-repair, maka-regenerate ang imuhang mga nag-tear and wear ng mga joints, mga ligaments, ang imong lawas. Dili ka basta-basta mukuyos, mumubo. Unya ang cortisol reset. But pasabot nga, i-reset niya ang cortisol, kaning stress hormone, nga dili magpabiling taas. Kasi pag dugay matulog, mutaas imong cortisol. Pagtaas imong cortisol, weak ang imuhang immunity. Napagyutay gitawag ng mga hormone leptin and ghrelin. Mga hormone ni siya nga nag-control sa gutom o sa fat storage. Pwede ka ma-overeat, pwede ka magka-obese, overweight sa panahon. Dili ka tigkatulog, wapakatulog nining alas 10 paingon sa launas ka.

0: sa parasympathetic mode. Butpasabot mo kalma na ka dapat pag abot ug alas 10 sa gabi. Ang imong heart rate mo baba, ang imong brain detox system, kanang gitawag lymphatic system mo, on na na siya. Butpasabot ng brain, mangwango, ma-irritable nun, di maka-focus kapag ayo, dapat na atay detox. Alas 10 sa gabi, ting detox na siya mga pinangga sa tong utok. Unya, ang atong atay di ay mga pinangga, panahon sa alas 10 sa gabi, magsugod na po na, labi na kung natulog ka ng gabi, ka ng orasa. Of course, di mo po na siya mo on. Pag nagmata pa ka, dapat tulog ka para mo on na siya. Unsa man, ang liver na to, mo start na po na siya og paglimpyo, labi na sa glucose regulation. Sa mga diabetison, dapat nakatulog na ka alas 9 or alas 10. O niya, dapat dili ka busog. Kay kung busog ka, di gihapon ka makarepair ka. Ayaw mo na mutaas imong sugar kung busog kang natulog. Kay ang liver, usas siya o siya pod ang mo-regulate sa imuhang glucose sa asukal nimo. Asukal sa imuhang dugo. O the last but not the least, pag alas 10 na, ang imong panit o ang imong mga tissue nag-repair, mas paspas siya mo-repair. Kung nakay samad, kung naakay skin problem, kumahimo, alas 9, alas 8, tulog na ka. Pero dapat dili ka busog matulog para ang imong mga allergy, problema sa panit, dali mawala. Kabalo ba mo mga pinangga nga sobra 70%, 70% sa ato ang mga immune cells nagkatrabaho na matag-adlaw para proteksyonan ang atong mga lawas gikan sa mga viruses, bacteria, and stress. Mao nang kinahanglan nato nga suportaran nato ang ato ang immune system. Natural nga pamaagi, matag adlaw gyud pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus is powered by Makabuhay mixed with other superfoods. Nga naila for its immune boosting, anti-inflammatory and body cleansing properties. Mutabang kini pagpalig-on sa natural nga pamaagi sa ato ang immune defenses. Mupa-reduce po ni siya sa mga inflammasyon o sa body stress. Mupa-improve po sa atong energy o dalita maulian. Musuporta po ni siya sa itong mga atay aron makalimpyo pag-ayo ang atong mga atay. Kung ang atong immunity, ligon, dugay ka magsakit o di ka basta-basta magsakit. Dali ka maulian kung magsakit man galing. O aktibo ang atong mga lawas uban sa ito ang mga hinigugma sa kinabuhi. Choose natural protection. Choose EXL Makabuhay Plus. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julius Bake Shop, duol sa Kaisano, Tibungko, Davao City. Abrita Domingo, hantod Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. Natay program ha, sa mga naiproblema sa kasing-kasing, naiproblema sa stroke, labi na sa mga senior citizen nato nga maglisod nagtrabaho sa mga house chores tungod kay luya ang mga tuhod, walay kusog ang mga tuhod, gabog ang mga bukog, naiproblema ang kasing-kasing, naiproblema ang likod. Sulay mong bisita sa Doc Bri Wellness Center kay na itay program para niya na. Stay tuned in, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan,

0: Pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Hayat, it's Elma Kumay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, mahatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: It's Elma Kumay.
6: Basta healthy, happy.
7: Magbilin ta kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Health is not everything, but everything is nothing without health. Ang ato ang kahimsog sa panglawas, dili mangyuna siya ang pinag-thing na to. Dili mangyuna siya ang pinagkatanan-tanan na to. Pero bisag naa kay tanang butang pero wala kay kahimsog sa panglawas, wala gihapoy mahimo ang imong mga butang. Mao na ang atong success, ang atong damgo, ang atong relasyon, nagdepende po na siya sa kahimsog ug maayong panglawas. If

Ang sakit sa kalawasan mga pinangga, expensive gud na kayo. Gasto gud na kayo magsakit. Mao ang pinaka the best nga gift is prevention. Ang pinaka the best nga gasa is prevention. Katong atong gisgutan ganina ha, about sa pagkatulog, importante kaayo nga makatulog ta before alas 10 sa gabi para lig-on ang atong immune system. Bisag matulog ka 8 hours, 9 hours, pero buntag ka matulog, dili gihapon kaayo ka ma-repair. Dili kaayo makalig-on sa imong immune system tungod kay wala kaayo mo gawas dihay melatonin. Ang melatonin mugawas sa ganyan sa pag-ayo sa gabi. Kung mahimo gani mga pinangga, alas 8 sa gabi, ngit-ngit na, no? Kung mahimo ang atong mga sugaan ng alas 8 sa gabi, kanang may pagka-yellow-orange na lang. Ayan ha. Para nga mo trigger ni siya sa melatonin production. Kung sa may buhaton gani gihapon, panahon nga igang, kanang humid bitaw kaayo. Panahon nga humid kaayo, pag mainom kag mga too much sugary drinks, labi na sa mga alcoholic drinks, masupress, maluya, mapiit ang imuhang immune cells for 5 hours. 5 ka oras nga maluya ang imuhang immune cells. Ang imong immune system, panahon mainom ka ni anang orasa og soft drinks og alcoholic drinks. So para di matrap ang mga germs, matangtang na itong lawas, kinahanglan hydration gyud. Inom tubig kada oras or kada duha ka oras, inom og tubig mga pinanga. Pag-igang panahon, kini ang dapat ibutang sa una-una para alisto, para wise ta. Pag-igang ang panahon, labi na dias palengke, labi na sa mga nag-jeep, labi na usab sa mga naasa mall, pwede ta makakuha diag mga viruses. Especially kung ang mga malls nato poor circulation, poor ang ventilation. Unsa na to pagkabalo nga dili healthy ang sirkulasyon sa hangin diya sa sulod sa mall. Makita ni mo na, ma-feel ni mo na nga murag bugat ang hangin, murag dili presko, dili gaan sa paminaw. Unya, wakay ma-feel nga hangin nga mihampak sa imuha. Unya, mabaho, maamuyan nimo ang murag kining amoy pawis, amoy pagkain. Pag naka sa mall, unya, uso kang ubo, ayaw kay duol sa mga crowded kaayo o enclosed kaayo nga area. Mailhan nimo nga dili healthy ang sulod sa mall. Pagsulod nimo pila ka mga minuto, 30 minutos, murag katulogon ka, unya mulabad imong ulo, signed na siya nga taas og carbon dioxide. Makita nimo sa mga walls o sa mga ceiling sa mall nga naay mga molds, naay mga moist spots nag itom-itom mga pinanga. Labi na kung ang diya sa mall, ang mga tao palibot nimo nag-ubo-ubo, palayo gyud pinanga. Ang word for to

0: kinaubyan, gididicate, gididikar ang atong kahimsog sa panglawas ngadto sa Dios? Gi-prioritize ba nato ang kinabuhi, ang atong future, ang atong kaugmaon, o ang atong kalipay sa matag pamilya nato? This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus.

sentro-sentro eh. No, kanang mga baryo-baryo talagang hawak mo ang beat pag mamesta ta. O, oh, di ba? Hawak natin ang beat. Di ba? Kaya pag sa sentro, murag maulaw ta eh. No? Ako, I'd rather talaga go for the mga barrio fiesta kaysa sa mga sentro-sentro. Kaya, dagan seremonyas eh. Dagan seremonyas eh, no? Experience mo yan? Honestly speaking lang ah. Mayata pang hindi magsasabi ng totoo.

0: beer. Drink responsibly.
1: DJ Eggs 500.
2: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Kadungog nako sa radio
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
1: DJ Eggs 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! What a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: The new KISS FM 102.3 1141. Unsa may atong panihon karon? Hoy! Ah, sali kay nay pista, ha? Sali ga, sali kay nay pista. Alam niyo, gikan na no ito ha. Just going to tell you this. Ang gala, just wanted to let you know, no? By today be 30. Wala, so good na, di ba? So good na. Kanina, ganyan, dan, di ba? Oh, buti na lang, good thing, gabi eh, na yellowfin si Sir Pogs. Wow! Eh, mas lalo na mamaya, kay nakakita man ko, napoy yellowfin nun niya. Wow, talaga naman, no? Magdala ko ni Charles, sabaw si Charles gabi eh. Sa sabaw. Ay, wako nagpalaway ninyo ha, pero kasi na-pull alam mo sa karne. No? Pero pasalamat ko kay, siyempre, na nag-ibitar pista, di ba? Oo, na nag-imbitar. Walang to, actually. No? Labi na ako itong pagmayo uno. Ngayon ako pasailo sa mga nag-imbitar na ako. Nawagod ko kaal to. Kay, murag, kanilaging magka-edad-edad na ta. Oo. Kuwala ko, vegetarian. Bitaw, no? Oo. Sa una, bisag busog na. Kaya pa, sige lang. Pero, kanang magka-edad-edad na lang kita. Murag, lisod na, no? Oo. So, pinala ka to balay? Unom ka balay lang. Wagaling ko kaadto sa ano kila Doc Titus Dave Kalipusan. Wag ko kaadto sa ano imbitasyon ni Doc Titus Dave Kalipusan, ang idol kong dentista. Diyan sa may Inerio Street, no? Wag ko kaadto. Doki! Idol kong dentista yan, si Doc Titus Dave Kalipusan, no? Okay? And kila Madam Maricar, yan, ng TNH Gas Appliance Center, no? Diyan sa may tapad sa may Coca-Cola, yan. Madam Rosa Verna ng AutoZone, dagan salamat sa pagpaminaw mga taga AutoZone, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Pareng Rebel Uming sa Lagusti, Ate Helen ni Kuya Joel Maestre, JH Motors, ni Abot si Magataw, si McDonald's, wagin magparamdam si McDonald's. Oo, wagin magparamdaw si McDonald's Magataw. Hapit ng kaslon si Pareng Uming ha. Oo, June, kasal na, June Bride. Alright, groom and bride. Di ba? Ay, hindi yun. Ito dapat. Tapos, siyempre pa, iku-congratulate na natin sila. Di ba? Oo. Congratulations! Oo, kay ikakasal na si paring Romel Umeng sa Laguste, no? Karong June, ingon siya. Ayan, congratulations, ha? Idol Dominic Terek Onyes, Onyes Barbershop, diya sa may Mangga. Meron po siyang branch diya sa may Maria Clara Corner and Maldor Extension, napon sa may Lesage, and of course sa may Balilihan. Idol na idol natin yan! Alas 11:44 na may nag-chat sa atin. Ayan, si Ma'am Sandy! Naminaw sila, Dresser. Salamat sa greetings. Ayan. Oo. Mu-attack na po, Mr. Saan man, Sir Pogs? Happy birthday once again sa nag-iisang karaniwang tao!
1: Happy birthday!
0: More blessings, Sir Pogs. More blessings for you to share on us. Bitaw, no? Happy birthday. Kita-kits niya, ha? Sir Charles, sarap ng sabaw niya, oh. Kulang lang ng sili yun sa susawa ng mga gabi. Mangita kong sili. Oras natin, alas 11:44 na.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: And that was our loud and local featured of the hour. Something from the center stage. Ikaw ang true love ko.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta. Ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss. Classic. Classic hit.

0: The New Kiss FM 102.3. Oras natin, 3 minutos naman malabay ang alas 12.
1: Ting paliunto na, Kuya Aldum! Kuya Aldum, I miss you! Tugay-tugay naman ako, ato kila Mayor ba? Mayor Leon, idol kong Mayor yan, oh! Diyan sa may Lobok, the former Mayor of Lobok na nagdalag kalambuan! Di, lagi malalis na. Look! Diba? Tanawa ang Lobok karon, diba? Oh. Paningkamot na ni Mayor Leon and of course kay Ma'am Helen Alaba, no? Andyan po si Mayor Hala karon, diba? Diba? Huwag kayo magtuoy. Mababasa nyo sa Facebook yung mga pangkuan-kuan diya sa Lobok. Ayaw magtuwa na. Napakaganda ng progreso. Talaga namang wala kay ikasulte, no? Elevate poverty. Na-elevate ang poverty just because nakapag-produce na maraming trabaho ang turismo sa Lobok. Di ba, Kuya Aldum? Mayor, ang akong idol na mayor, Mayor Leon. No? Pagkapasko, wala ako. Bagong tuig, wala ako. Pesta, wala ako. Asal ako, ane, Kuya Aldum? Asa ko, Kuya Aldum? Di pa ko pier. Tagbo, Mayor, Kuya. Ah, okay. Amping sa kanunay, ha, Kuya Aldum, ha? Oh, amping sa kanunay. Si Kuya Aldum, atong amigo na. No, every time natuwa sa sabalay ni Mayor, pag muhapit ko dito, pag di may magkita ni J-Lord, Jay, una ko dito sa inyo. Sos, Maria Shop. Di ko mudiretso sa balay ni Mayor, mudiretso ko dito sa kusina niya. ako Ignon Mayor. Sige lang, Kuya Aldum, pag makabisita ko tayo. Yeah, thank you, salamat. Ang fake ka doon na, Kuya Aldum. And of course, kay Mayor Leon, ang idol kong mayor yan. Ako, sa una, maulaw ko, anak, itong mo... Kabuka, mo hits ba ako gaon, higda, di akala Mayor Leon sa kuwan pa sa una, sa buoy. Oh. Sa una, mataha pa ko, karon, di. Na, maroon akong anak. Diretso sa kusina. Ayun lang ito, mga kuwan. As I said, and... Paka! Ay, thank you, Kuya Aldum. Ikaw sa naingat ka kanunay. Okay? Oras natin, 5 minuto sumahan. Muna ba yung alas 12 pa Hawaii sa Ocariot? Balik ko with more of your favorite hits. Dito lang yan. Sa programang Dumadagundong, ito ang Kiss House Kiss, the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Chicks 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magujuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Mao di ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Undiscarding bisdak, ana.
4: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated. Your

0: to pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: GGX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Nahupong ang akong mga TL o mga panakit. Iliho. Sa pagdumog na po sa GTX 500, akong gidouble dose o nakakapsule sa buntag, mga sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang GTX 500.
2: GGX 500! Pabalik sa mga butika.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po itong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe. Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hala, kanay!
3: Wow, nice!
2: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glute-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
3: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
2: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
3: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
4: At Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
3: Nice Skin, the Bohol Glute Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas ug dili ko dali nga kapuyon ug dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Hi! Baling malasa, oy!
6: Unsa ka, brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na yung hapon. Nya.
6: O, siya nya.
5: Alamasag ko di habi. Para mintin.
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Mintin lang ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: pa. Swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Na ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: tiguan nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilabian. Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexilo Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
14: Rexilo Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexilo Forte!
13: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexilo Forte!
15: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Virginia.
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yo! DJ Sean, by the way, in the mix!
3: Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis, tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos, walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-partygoers! Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa, may zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth, live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now exactly 1:23 in the afternoon. It's a new day, nasad mga kakiss. Bagong adlaw para sa programang maghatag nasad ninyo o puno sa drama. Ang Dear J.N. Mainit nga kahaponon mga kakiss. Ayaw kalimot, bisan unsay problema. Smile lang gihapon ta kay life goes on mga kakiss. Shoutout sa tanang nag-work, nag-relax, ug nag-drive karon. Stay strong lang ta permi mga kakiss ha. Og shoutout sa tricycle driver na 2389 na si Kuya George Sinya nga naminaw karon. Thank you so much, Kuya George Sinya. Og sa tanan nga tricycle driver dira nga always nag-tune in sa Kiss. Thank you so much. Og amping sa inyong biyahe kanunay. It is now 1:24 in the afternoon. And yes, it's me, your girl, J-Ann. Ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old, na detect na ko'y cyst. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain, katong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
3: So normal lagi sa imong regla?
2: Oo.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Tiguwang naku. Mauna ang andang nakong mobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What a-
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Virginia.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yun nila. So this product, be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love.

wala man dyo'y problema nga dili masulbad, no, mga kakis? Pagsalig lang yun sa Ginoo o pagsalig pod sa imuhang kaugalingon kay daghan pa in tao nagmahal ka nato, mga kakis. It is now 2:21 in the afternoon. Again, it's me, your girl, Jay, and ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og GTX 500. Halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500!
3: Mapalit ang mga butika.

0: is proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundi sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light. Live light.
5: Drink responsibly.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 4Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Alagang Unilabyan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka direkta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan!

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:52 in the afternoon. Mga ka-Kiss, sa mga gusto magpadala sa ilahang mga sulat, mapagugmaman ka sakit o kalipay, isend na na sa itong official Facebook page nga Dear JR. Mga ka-Kiss, hangtod ani na lang sa takarong hapon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug pag-uban. Padayon lang sa inyong adlaw nga puno sa paglaom ug kalipay. This is your girl, J.N. Ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. And Kiss Afternoon Drive na is coming up next na mga ka-Kiss. Mao ngayon sa mga kalakaw, ha?
1: Classic hit. Kiss FM. Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
2: So normal again sa imong regla?
1: Oo.
0: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fruit and O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating Health Talk and Wellness Program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up daw? Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng mga katanungan, ha. Kaya ngayong araw ay dumako naman po tayo sa mga tanong ng ating mga suking tagapagsubaybay at mababasahin po natin at sasagutin po natin ang ilan sa mga ito. Para sa mga gusto pang humabol, tumaw o mag-text sa ating hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. We have our texter, Doc Len, may fever ako, pabalik-balik, ubo ng ubo. Nahihirapan ako huminga, nagpa-check po ako na meron na po akong pneumonia. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Proby from Davao City. Malagang matutukan po talaga ang pneumonia. Isang infection na nakaka-apekto mismo sa baga at nahihirapang huminga. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, nakakatulong po ito na mapapalakas po ang immune system at mapapabuti ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong at oregano, mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral.

0: properties. Ang lagundi ay ginagamit para sa mga respiratory system condition na nakakatulong sa pagpapaluwag ng paghinga. Ang sambong ay may diuretic effect kaya nakakatulong ito sa paglinis ng ating katawan at pagpapababa po ng pamamaga sa baga. Samantalang ang oregano ay may mga natural antibiotic properties kaya tumutulong ito sa paglaban po ng bakterya at viruses na nagdudulot po ng pneumonia. That's why I highly recommend ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day para sa mas mabilis sa recovery. Mainam po ito regular na pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee also dahil ito ay may ginseng root powder, agaricus mushroom na may immune boosting properties na nakakatulong sa pagpapalakas po ng resistensya laban sa mga infection. Magandang uminom po na isang tasa ng EXL Makabuhay Black Coffee sa umaga at pati na rin sa hapon. Alright, we have another texter. Doc Len, may prostate enlargement po ako. Maraming beses ako nag-i sa gabi. Kinakailangan pang umire para makaihi o minsan paputol-putol pa ang pag-ihi. Ano pong pwede pong gamot para dahan-dahang magbawas po ang sakit? Clark from Kapalong, Davao del Norte. Alright, magandang tanong po yan. Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland ng mga kalalakihan at maaaring magdulot po ng discomfort at hirap na pag-ihi. Sa pamamagitan po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, makakatulong ito sa pagpapabuti ng iyong kondisyon. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may serpentina, makabuhay at neem plant na mga herbs na makakatulong sa pagpapabuti po ng prostate. Ang serpentina naman ay kilala sa kanyang detoxifying properties at anti-inflammatory effects na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga ng prostate. At neem plant naman isang powerful herbs na may anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong sa pagpapabuti po ng overall prostate health. Samantalang ang makabuhay plant naman ay may immune boosting properties at anti-inflammatory benefits. Para sa prostate health, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee araw-araw dahil ito ay may has at spirulina na nakakatulong sa detoxification at pagbalanse po ng hormones pati na rin sa pagpapalakas ng immune system. Gawin po ito sa loob po ng 21 days and then after 21 days, at least 1 to 2 capsule na lang po ng EXL Makabuhay Capsule and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup every day. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Len. May rheumatism po ako. Laging sumasakit po ang joints ko, namamagat, hirap po ako makakilos. Ano po ang mabisang gamot para po dito at sana po matulungan niyo po ako. Yan from Valencia, Bukidnon. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang po na kondisyon na kung saan nagkakaroon ng inflammation mismo sa joints na dulot po ng matinding sakit. Pamamaga dahil lang po sa autoimmune diseases. Pero para sa inyong kalusugan, mainam po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what? Ito ay may powerful ingredients gaya po ng turmeric, ginger at malunggay na kilalang kilala sa anti-inflammatory properties. Ang turmeric ay may active compound na tinatawag po nating curcumin na proven and tested na makakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga sa katawan. Kaya't mabisang gamot po talaga ito sa rheumatism. Ang ginger naman ay may analgesic at anti-inflammatory properties. Kaya ito ay nakakatulong sa pagpapagaan ng joint pains at malunggay naman na mayaman sa anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa pagpapalakas po ng immune system. Para sa mga may ganitong klaseng uri ng kondisyon, I highly recommend na uminom po kayo ng 2 capsule ng EXL Makabuhay Capsule 3 times a day. Depende po sa severities at sintomas ng inyong nararanasan. Samahan niyo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa dagdag na tulong ng nutrients at anti-inflammatory po sa katawan. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginger, turmeric at malunggay na nakakatulong din sa pagbabawas po ng inflammation at pagpapabuti po ng joint mobility. Mainam itong inumin araw-araw bilang dagdag na suporta sa inyong health management. Alright, sana po ay malinaw po ang sagot sa inyong mga katanungan or health concern. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong hindi lamang sa pagpapalakas ng inyong immune system, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng inyong overall health. Tandaan po natin, ito po ay natural na paraan upang mapapangalagaan po natin ang ating kalusugan at syempre, lagi pong magpakonsulta sa ating mga kapatid nating medical doctors sa tamang gabay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Stay healthy, stay positive, and stay blessed. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, makabuhay day para sa ating lahat.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania o bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our
1: daily bread. Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Sabay si Patinyot, ako kaniadta dahil itong gimulo sa sangkang lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Vitro Pugayunik kay ako karon na wala na akong pangmulo kaniadto. Dahil itong salamat.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan. Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DGX 500!
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DGX 500!
4: Pumali sa mga butika.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Gino pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: sakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung loko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mga akong paminaw. Namin mga akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mga akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mabarang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mabarang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Uy, buhi ko lod!
3: Oh, lagi noktok man.
4: Lagi? Naka-desisyon ako digisyon nga muundang na kong kanta-kanta. Kay hanap na kaya kong mata. Di na kong kita sa lyrics.
5: Maura din na imong problema, Boy Kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School ng main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, o maabi-abihon pag yun ang mga staff.
6: A few moments later...
7: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, ato na kang Doc Angel Plaza. In your eyes!
8: I finally learned to you more.
9: iChoice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
10: Hello mga kakis! Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon. Mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kani adto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra na ko ni. Was, muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What a-
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our
1: daily bread. Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon, kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Delicious.

0: to eggs, 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
0: Detex 500.
2: Pumali sa mga butika. Bye.

0: pack. Swakso na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
3: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinaka masarap na lechon belly og sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Yo, DJ Sean by the way in the mix. Pero teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot diyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa, may zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth, live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani Panginaon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una.
8: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok, unsa may tambal sa heartburn kay nag-ingon sa akong doktor na ako no koy heartburn or acid reflux. Dok, tabangi tambagi ko dok kay dugay na nako ni gibati bisag unsa na gigamit nagabalik-balik gihapon dok. Salamat sa pagbasa dok. Okay, kining heartburn, kumain og heartburn, usa na siya kamurag burning sensation no sa imuhang usay mo abot na sa imuhang dughan og sa imuhang kuto-kuto. Kanang murag nagbukal nga init nga medyo aslum no, burning, may burning mura yung kalayo pa na nagdilaab. Usahay mo sakit na na, mo sakit pud imong chest no, sa imong dughan sakit siya, labi na kini imong tunga gyud no, dabit sa imong ilalom sa imong sternum duol sa imong kasing-kasing. Now usually symptoms ni siya sa wala mahilisan nga pagkaangatian no, wala ka mahilisan especially sa mga nikaog karne, may tabo gyud ni siya kanang mukaon og karne gabi. No ngano mang gyud dili pwede mukaon og karne gabi na. Hinumduman nato nga ang metabolism, ang paggaling sa atong pagkaon mas kusgan dito sa buntag kay ang adlawan is design pang trabaho. Kung gabi na, muhinay na atong digestive organs. Mao na nga pit kung mahimo, prutas-prutas na lang gyud mo magabi. Mag-oatmeal, labi na ka to, mga dagkog tiyana, oatmeal na lang, prutas. Part gihapon na sa discipline, binangga. Part gihapon na sa discipline, kaya nga naman, kung heavy ang imong kaunon manggod, magabi, muhubag manggod ang imong atay, dili lang muda ko imong pos, ang imuhang bilbil, imong tiyan, imong bewang, imong batang, imong hawak, apil pod ang imong atay anak muhubag. Sa mga dagko na og mga tiyan, pa-ultrasound pod mo, kay basig naghubag na yung atay. Kay sagad baya nato no, sakit yun nato, diha nata makabalungan na natay fatty liver kung na-hospital ta. Unya, lahi baya ang gasto kanang giatake na ka kaysa nanagang kadaan. Mintras gamay pang hubag, giim na nanimog mga suplemento, especially Makabuhay Plus Herbal Capsule, nag-inom na kadaan na para ang imong fatty liver, dili na mahulog og liver cirrhosis. Ayaw kalimot sa Makabuhay Plus, labi na katong mga nagaproblema sa tiyan, no, naga-heartburn, naga-acidosis or over-acid stomach or sa kanang gitawag nga laing term gastroesophageal reflux disease or acid reflux, ang Makabuhay Plus very effective nga naman. Taas ang enzyme, napos ay prebiotic para modaghan imong probiotic, good bacteria, napos ay mga herbs, no, natural herbs nga pwede nimo adlaw-adlawon og inom. Para lami imong tulog, dili ka maimpatso, pag mata nimo sa buntag, pag adlawan, dili kapoy imong lawas. Mao ni ang kaibahan sa Makabuhay tungod kay kumpleto siyag sangkap nga mutabang pagpandigest, pampalamig tulog, unya anti-stress formula ang naa sa Makabuhay Plus. So sa mga kusog mo hagok, sa mga nagahot-hoot sa dughan, laga acid reflux, so, take one capsule kadahuman yung kaon. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag unsa-unsaon po ninyo pag-inom og tambal, magulanon po mo, magka-acid reflux. Kaya usa sa makapa-acid reflux is stress, mga pinanga. So, kala dapat i-workout yun po ninyo ang inyohang emotion para nga layo ta sa mga stress.
1: Taigong time, mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi, mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Undiscarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Sa PHCI, nga banknet man ni nga akong card.
1: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam mo sa good day, habi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL.

Welcome, makabuhay! Kumusta? And welcome sa tong tulumanon. So, sa kaoras mo nagkuyog na usap kita, huwag dagan kitag makatunan ng mga impormasyon. And syempre, labaw sa tanan man ng bagta, sa tambagi ko, Lady Batod.

0: salamat ng bonggang-bongga from the bottom of my internal organs. Makabuhay day ka makabuhay. Oy, unsa man ang oras ni mo diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. Ako si Lady Baton. Siyempre, as usual, katulad ng ating nakagawian, kamakabuhay, magkuyog kita sud sa saka oras, uban sa tumung-tumung o tuyo. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon kita mga hisgutanan karon kabayan sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kay mausab ka na ang naghimong posible sa atong tulumanon. Rason nga kita managkuyog ni ining mga orasa, ni ining programa, ni ining istasyon. Ana, no? Ka makabuhay niya na sabda sa sumpay sa revelasyon ni Magnolia ang atong sender, no, ng bonggang-bongga. Oo, today maungi ka na pulo ngayog to kong chapter 10 sa iyang storya. Di na tamaglangan pa kay ready naman ka diha, diba? So, subsugdan na nato again ang pagbasag pagdrama sa sumpay sa revelasyon ni Magnolia now na din lamang sa atong programa, Imong Programa.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.

Lilibato di pa po ang naging pagbabago ng tratamento ni Ben sa akin simula nang bumalik kami sa dati nilang bahay dahil nga pina-assume ko ang bahay naming dalawa nang hindi nagpaalam sa kanya. Kung totoosin naman, Lady Batod, pundar ko yun. Pero naunawaan ko naman ang pagpuputok ng butsi niya kasi parang nawalan nga siya ng karapatan. Gayunpaman, Lady Batod, nagpakumbaba.

0: Mailakaw na siyang revenge nga wa magpahibaw ni mo Magnolia.
1: Pirmi na niya ka ng buhaton, lolo nanding. Og naandad na ko.
0: Pero dili ta nang naandan, okay, dili ba? Dili sabda ng butang nga wa na to ireklamo, ipadayo na lang sa uban.
1: Ayaw na lang siya pakiksulti bahin inilo. Tingali ikasuko na sab niya. Ako na sab ang rumbuhon niya.
0: Wagid ko makauyo ni ining gibuhat sa akong apo ni mo Magnolia.
1: Lo,
0: dili ka ba lang mo reklamo? Di ka makighusay niya. Katungod ni mo nga mo pasibaw sa imong dapit.
1: Ayaw na lang, Lo. Dili na importante.
0: Magnolia.

0: Magnolia, may mensahe nga gipaabot si Vince para nimo.
1: Ha? Ngano? Ahain maday siya ibong.
0: Wa sabay. Matod niya at tulang uno kuno siya tumupuyo. Temporaryo man lang sabgod.
1: Dili na siya mo pauli?
0: Mupahibaw lang kuno siya kung mupauli na.
1: Unsa?
0: Ay, sige, arin na ko ha, mo na to.
1: Oh. Inanay na nga mi palayo og naglikay na ako si Vince. Og akong sa kining tanan.

Maybe Bato pinaramdam sa akin ni Vince noon na tila wala na kaming pakialaman pa. Pero kahit papaano, ina-appreciate ko rin siya dahil pinasasabi niya sa kaibigan niya noon ang kanyang mensahe sa akin. Kahit po papaano, Lady Battle, ay nakaramdam pa rin ako ng importansya mula sa kanya. Katangahan ba yun sa panig ko?

0: karong buwan na ka na mga anak, Magnolia.
1: Ulo, huwag manginaot ko nga safe lang ang tanan. Kay nabalaka ba yasab ko?
0: Ayaw ka balaka. Ipakatao mo ang akong apo sa tuhod nga luwas. Himsog ang bata o okay ka lang sab.
1: Salamat, Lulo Nangding.
0: Iampo nato kanunay sa Ginoo.
1: Ulo, pero si Vince?
0: Ha?
1: Ingon sa wa siya'y pagpakabana. Ingon sa baliwa na lang yun niya ang mga nakay na ko. Pirmi siyang wa din sa bahay.
0: Basag di siya, Magnolia. Lauman talang akong ihimugso mo na ang bata, mausab na siya. Og mabalik na ang kanhiniyang pagtanaw og pagtagad nimo.
1: Lulo.

0: Wa ka pa magbati.
1: Wa pa, Levi. Pero karong buwana, mga anak na ko. Oh, tingali karong si Manaha.
0: Wa ka pangolbai.
1: Ha?
0: Matod na ba nila ang babae ko nung mga anak at piki kaayo? Kaya ang usa ka tiil, nagtikang ng daan sa lubnganan.
1: Levi.
0: Hmm. Kung pananglit papiliun kas langit magnolia, unsay piliun mo?
1: Ha?
0: Kung pananglit usa lang yun ang kinahang ng luwason, ug piliun, ha?
1: Oh,
0: ikaw o ang imong anak?
1: Levi.
0: Kung ako'y pangutanon, ang bata na, oy.
1: Oh.
0: Kang nila lubatasan ana ang matang sa kadugo no manginaot jud sa kanakadautan ba sa igsuon ay ko ako pay na magnolia unya si Levi ako na igsuon ako jud ang wit ka nang kadugo jud ako ngabil charas anyway ka makabay una gikadangog na pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon ni magnolia nga tanabati unya sa atong pagpadayon human sa pipila ka mga painumdom atong sumpayan kana pa ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 10 sa istorya ni magnolia it's a date gihapon ay kawagtang sa muna itangan karon dili lamang sa atong tulumanon imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na? Tikid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
6: Dagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Labi na kung adlaw-adlaw nato ng pagkainumon pagkatumaron, as in everyday mo unatong partner. Para sa kapiskay sa panglawas. Dili na mo kamahayan ang atong kapsula, kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga, swerte ka, blessed ka. Kunimuhang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula mao ang lagundi. Ang naguna nga aktibo nga ingredients sa lagundi mismo, kamakabuhay, mao nang mga chemical nga ginatawag nato o terpenes o kini nga flavonoids. Kana mo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal. Kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics nga mo'y makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura ug makatabang pud aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi kamakabuhay na ilan usab ka na isip nga kanwit ang mga gamit sa mga sakit sa respiratorio, sa masaubo, sipon, asthma, bronchitis, inana. In fact, ang Lagundi, usa sa mga naguna nga mga tambal o kada mga tanom nga mampuy ni himuong tambal nga ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan nga mga kondisyones. Ang mga kemikal sa Lagundi nga makabuhay, makapatibhang na, makapakuha ba, makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, unya makapaluag sa mga karabitaw naghuot o ang agianan sa hangin mismo. Mao na nga di kagawas ng plema o sa iko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory na makabuhay, ang Lagundi usab, doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwede nga gamiton isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa Lagundi, pwede usab nga gamiton isip nga pang tambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apil na ang pagbaga, pagpangatol, minana, samad-samad og uban pa. Allergy, pwede rasad. So dako kay gamit ang Lagundi sa itong kalawasan, kamakabuhay. And syempre, ang Lagundi mismo usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So sa paimong ipaabot, tumar na everyday mo ang partner, everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay. Karon nga ikaw, ay lahutay.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Husto og di gyud ikalalis ka makabuhay. Ano ana man jud kamo pili anang kape nga 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 10-in-1. Nga naa may 17-in-1 or 17-in-1. Ganyo gitawag nato og all-in-1. Nga kape nga kun naa kay sakit dili mo tukar. Kung acidic ka dili mo tukar, di ka magka acid reflux. Dili magpalpitate, dili magkapika. Dili mo labad ang imong od, imong taas ang imong BP, o sa panang mga diferensya sa imong pagkape, pero kape lagi gihapon kay coffee is life, lagi kintahay. Pero kanang kape ni mo nga wakay mabinipisyo nga kaayuhan para sa imuhang health na makabuhay, ipadapli na kay gagasto-gasto ka ra, lugi ka, gipadato ni mo sila. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa

0: temperature, dili na mo painitan, di po di mo pabugnawan, ganyan. Pwede nga mong ipadaplin o sa ang botelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Di mismo sa mo kusina ra po. Pero imo din na ilabay ha, karabitang imo gitigom o imo gitipigan, imo gisigi, gipondo nga insulin, ilabay na nanin mo after 28 days. Oo. Kay di na po na maayo. Unya, siyempre, i-maintain ni mo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Di mong i-sure nga dili mo saka or mutaas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pagabutangan ni mo sa insulin nga naasa botelya. Unya, siyempre, kinahanglan na sa kay backup na supply sa insulin ngay mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanawon sa di mo ang petsa kung kano sa expiry date sa botelya nga gisudlan ni mo sa insulin or ang insulin mismo. Kumulabay na gani ang petsa sa pag-expire o ilabay na ng botelya, ha? Unya, ayaw ibutang sa freezer, ha? Unya, ayaw po uyog-uyuga ang insulin nga naa sa botelya. Kaya di good mo gana, di good mo okay ang insulin na human nga kabitang mapakyas, no? Maka makamugna og ka ng paglihok-lihok, ana, pag-uyog, ana, pag... Kanan pa basta mura pag mag-shake, ikinalang i-shake. Unya, ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisa nung sa payrason nga nung nalain mo ng color, ani. Unsa naman eh. Kinahanglan nga, karamitang dapat daw ka na sa Tagalog pa, dapat malabo daw ang ilang insulin. Ya, tinaw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Oo. Siyempre yung maipahibaw sa mga karamitang experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. Kaya namay ba yung pipilapod ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. Unya, siyempre, kanang di isad kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana, murag mataod-taoran pa. Di magkamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, di ba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kundo na kay insulin. Sabi nag ikaw na i-diferensya sa lawas, pares anang diabetison kami na or taas ang sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin kung kanang muhatag ka o kanang gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanglan og insulin ng atong lawas, especially kung ikaw diabetison, may nana, nung taas ang imuhang sugar, kunya ka ng insulin, asa man tamanguha, anak? Lady B, may tanong mi anak diri, uy, asa man tamanguha aron? Di nakakinahanglan pa nga magkalisod-lisod og mamroblema. Kay kami ang mahibaw nimo. Kay ang insulin usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa kape. Pwede di ay, pwede kaayo. Naa ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, himsog kanunay. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Digang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady

0: And now, niya na ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 sa istorya ni Sender Magnolia. Sa way paglangan ni Ana, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, wala na akong maramdamang pag-ibig at pagmamahal sa sarili kong kapatid, katulad ng aking sariling ama. Wala na po kasi silang pakialam sa akin. Kasamaan ko ang nais nila pareho. Di bali nang sumpain pa ako ng langit, wala na rin silang pakialam doon. Sila nga mismo, Lady Batod, nais na lamunin ako ng lupa. Talagang walang kasing sakit yon sa panig ko. Pero tila nasanay naman na ako noon. Katulad ng unti-unting pagkakasanay noon sa pakikitungo sa akin ni Vince. Hanggang sa nanganak po ako. Ligtas naman po ang bata sa awa ng Diyos. Ligtas din po ako. Maraming salamat sa Panginoon.
1: Salamat sa Ginoo, humana ang kalbaryo ug ang gikabalak-an mo, Magnolia.
0: Salamat sa pag-atiman, Lolo Nanding.
1: Ay, naunsa ka baya mo ra ka mag-others? Doo di ay, danon sa nurse din sa private room nga imong nahimutangan ang bata aron makita na nimong imong anak kunya imong makugos.
0: Excited ko, Lolo.
1: Nakita na nako ang bata, Day Magnolia. Liwat kay nimong ilong, pero sa kinatibuk-an, liwat sa akong apo nga si Vince.
0: Oh.
1: Oo, di ay. Si Vince, wag yun manumbaling tong tawhana, bisang kipakataw na ang bata, ang inyong anak, bisang ang anak ka na, wag yun magpakabana din he.
0: Lord.

0: Itutukan mo ko ni mo Magnolia.
1: Vince.
0: Magwa ko ba nga sinina? Dadon ko sa ilang ibong.
1: Pato ka na mo puyo sa laing bay.
0: Ayaw pagbuot. Kalipay ko gini.
1: Vince, gipakataw ko ng atong anak. Mag-usa na kasi mana. Huwag ka malang makalili sa bata.
0: Oh.
1: Ayaw iangin ang bata sa kasuko mo na ako. Ayaw idao ni ang imong pagmahal o pagigugma. Sama sa gibuhat mo din ako, nining uwahi.
0: Magnolia.
1: Vince, prang kahira ko.
0: Oh.
1: Mahal pa ba ko ni mo? Importante pa ba ko sa kinabuhi mo? Kita pa ba?

Patron, wala po akong natanggap at narinig na sagot mula kay Vince na mga sandaling yun. Sa halip, tinalikuran po niya ako at pumasok siya ng kwarto. Kinarga niya ang bata. Pagkatapos noon, saglit lamang yun, ay umalis din siya. Ni hindi nagpaalam sa akin. Nilampasan lang ako. Naiwan akong tanaw siya habang papalayo ng bahay. Awang-awa po ako sa sarili ko, Lady Batod, nang hindi ko mawari. Pakiramdam ko, inabandon na niya ako. Ni ha, ni ho, walang sinabi. Ako na lamang yata ang nagbigay ng interpretasyon noon na wala na siguro kaming dalawa.

0: kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibukan sa chapter 10 sa Revelation ni Magnolia. Huwa paghihapon ni Andy to ang storya ng Bongga. Sundan gihapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa sunod nga episode sa itong tulumanon. In the meantime, human sa pipila ka mga painom, dumamalik na sa dayon ta kaya itong lakbitan o gisgutan. Ang itong nabati nga kinatibuk ang chapter 10 sa iyang kasaysayan. Mamalik ta ha? Mamalik ta? Mamalik ta? Chut-chut-chut, ana. Dini lamang sa itong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Diba sa pangadoadlaw gid nga pagkinabuhi kinalang ka partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip ato ang dietary supplement ug kay naatayin ana every day nga pagatumaron you can never go wrong. And syempre ikaw may mong safe. Malayo ka siyempre sa mga balatian, mga mikrobyo, mga bakterya, mga virus. Siyempre, apilan masada na itong disiplina sa kagalingon. Siyempre, ang atong diet, diha. Di sa tamagpatoyang ugkaon sa bisan-unsang, mga bawal, nga kanang watay matiti nga nindot sa lawas, kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di man takinalam nga mo abusar sa itong kagalingon. Disiplina sa giyod ka makabuhay. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplements sa everyday na itong pagkinabuhi. Daghang mga ingredients gagiusa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagisagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipilak sa mga kabalatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo kamakabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, uban nga gikabahong na. Ang gamay dati, karon midako na, kay wayo-ayo, apos siguro tambal-tambal, no? Makaayo sa ta, sa samad ang sambong, ang dahon nga gidokdok niya imong ihampol. Not really ihampol, imo diyong itampal, ipantal dito. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ga makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Kinangla lamang imnon ang gilaga nga dahon, ingon man ugat. Sa sambong, aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanan. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato, ang pag-inuusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sarayuma. Makatambal usab Sarayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa inunian ang kondisyon ng sambong samaan ng Rayuma. Aro ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kung asa dapita diha ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis, maayo usab ang sambong. Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong ang kanang matang sa kondisyon kanang sinusitis, mahimo nang okay. Di ka na maglisod pa diha nga kanang murag apislango ka paminaon. Sipon kanunay sa imong feeling ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal na to na sa tong sistema, sa tong lawas ang sipon pinaagi sa sambong. Ang regular usab kapag inom sa tsaa, nagikan sa dahon sa sambong kamakabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gid yung mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong sama sa labad sa o, ipantapa lang na ibutang sa agtang ang dahon sa sambong kung makafeel ka og labad sa o. Sa hubak, bongga usab ang sambong kamakabuhay, ang tsaa sa sambong sa kondisyon sa hubak. Nagkinahanglan ta sa sambong. Ano ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusap sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumana tanya na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kapi-kapi, kapi-kapi ta diha ka makabuhay. Kanang kape nga dili makahasol sa tong lawas, dili makapatukar og sakit. Instead kanang kape nga makaayo pahinuon sa tong mga balatian. Kanang kape ni mga 3-in-1, 4, 5, 6, 7, 10-in-1 ako malita bagay. Ipadapli na naan hinatasa all in one. 17 ka mga ingredients giusa sa atong kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha mawang native purple corn. Doon ay mga additional mga advantages ang purple corn kamakabuhay, anti-inflammatory. Matod pa sa pagtuon, kanang matang sa tanom, kanang plant pigment, o'y maka-inhibit na sa inflammatory response sa kondisyones nga kanabitawang na inflammation. Ayan, ana. Makapareduce sa blood pressure, makapababa ba sa imuhang BP. Oo. Kaya ka ng high blood ni mo, murag apiki yung kayo na, no? Maipit yung taan na. Kay tridor, sadbayan ang sakit. Labi na di makontrol ni mo. O niya, syempre, na kay mga maintenance anang imong high blood. O'y makadaot na sa imong kidney. Kunya makapa heart disease, pag yun makapa-demensya, makapa-hanap sa pananaw, makapa-stroke usahay. Labi na guwata disiplina sa kaugaling bisag nanigip pamati mag-abusar gihapon, no? So makapakunod, makapababa sa atong BP mismo ang native purple corn. Unya, makahatag puno kabasko o ka-healthy sa atong kidney mismo. Kaya na may antioxidant qualities ang purple corn extract. Makapahunong na sa kanang pag-hard bitaw paggahi sa blood vessels sa imong kidney. Mao ni kasagaran nga mag-link sa diabetes. O kana ato ang mahatagan sa pagtagad, or dili na tumatagad sa pagtagad, rather kamakabuhay, nako, mag-fail gyud. O resulta na sa renal failure. Ang lutein o zeaxanthin, duha sa mga significant antioxidants nga makuha nato sa purple corn kamakabuhay. Taas nga level sa inyo niyan ang matang sa antioxidants, mulink na sa pag-ubos sa risgo sa pag-develop sa bisan-unsa nga diferensya sa mata, pares anang cataracts or macular degeneration. Kana nga mga substances, virtually exclusively, magamit lamang sa mga mata, makuha nato na sa, syempre, sa native purple corn. Ang native purple corn o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay. So asa ka na, masatisfy na imong craving sa pagkape everyday, katambalan ka pa sa imong balatian. Para para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Salamat ang atong programa Kamakabuhay ang Tambagi ko Lady Battle gihatod kanato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan naginusarang kasandigan proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na syempre sa mga nagkadaiya sa daghang mga balatian. Kamakabuhay sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Pila ba'y tumaron, Lady Battle, para ma-okay ko? Or wa man ko'y balatian, wa ko'y sakit. Mutumar ba gihapon ko? Pila san? Anyway, ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang nato para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday, pwede sa buntag ang usa, sa gabi ida yung katog ang usa. Siyempre, ang tubig nga ito pag-inom diha, warm water, dilibog na nga tubig ha. Siyempre, 30 or 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian, mas daghan-daghano nato ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa warm water gihapon or inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga bisag nakay balatian, yung mutumar ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Pwede rin after kamukaon mo inom ana. Pero paabuton sa animo ang usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama sa kadaghanan, patasan na ang pag-inom everyday sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip dietary supplement. And of course, ang pag-inom sa atong kape. Manay, 17 ka mga ingredients gagiusa lamang makabinipisyo sa nindot kayo ang atong kalawasan. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, sa tambagi ko Lady Batod. Kaganiha ato na bati ang kinatibukan sa chapter 10 sa Revelasyon ni Magnolia. Wapang i-end dito ang storya, maunang sa masagihapon, sa masunod ng episode sa atong tulumanon, maminaw gihapon ta sa sumpay sa iyahang revelasyon. Sa pagkakaroon, sa mas atong naandan, maghisgot ta atong lakbita ng atong nabati nga drama kaganiha. But before that, narito na naman ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Smile, smile, smile. Paragaan lang ang mga suliran nga muhasmag nato, no? Unya makapinsar kang taman, and God bless us. Thank you. Anyway, Magnolia, salamat once again sa pagpadangas sa mong story. Siyempre, wapat na matapos sa pag-feature niya ng tanan. Taas kayo magpasensya, kayo ganahan may paminaw sa imong story. Kayo makapupo mami everyday o pagtulunan sa matag episode sa imong sugilanon. Pero kung basihan nato ang chapter 10 sa imong revelasyon na kapanganak na kagtanan, isa kasi managin mo may pakita si Vince? Ingon anak ka irresponsable? Namo kayo mga nadugog ang mga lalaki ang mga irresponsable, pero pag anak sila mga asawa, naaman di ha? Mitanaw man ni Lili, man, nagpakabana man kahit na papaano. Pero si Vince talaga ganoon? For the first time, ngayon ko lang narinig ang ganyan ha. Nga naarariya sa dool, wa malang mi-add to dito para mo Lili balagbang umustag buhi pa baka? Or okay ba ang inyong anak nga imong gihimugso? Hala no? Nga na pa imong mga ginikanan, amin imong amahal, imong igsuon, nga lamay kang ipakong sa uo. Silang tulo, lamay kipang tiktak ang ilang mga uo, pa ipang pakong nato, no? Hangtod nga mga dugo, char. Oh, makala ko ito nauna-aw ni mga tao ka na way mga balatian, tigaw, mga kasing-kasing, way pagpakabana, way konsiderasyon, way pagsabot. Kunya ikaw po nga in love ka ayo, padayon sa gihapon ka sa pag-extend sa mong pasensya, mabita nang kita usahay, kamakabuhay, abusaran ta sa ubang mga tao because tinutolerate natin yung kanilang pang-aabuso. Di nataganahan, pero go lamang. Mureklamo ta, pero yes na lang. Di ba na pwede? Kay all the more nga magpadayon ang pang-aabuso sa atin kapag hinahayaan natin sila kasi akala nila okay lang, pero hindi naman pala. Unya, wama sila kabalo sa mensahe nga di kaganahan. Muna ipadayon nila ang pagbastos, pag-abusar o uban pa. Labi na si Vince, no? Naka-feel na ka og something nga lahi. Nagpadayon gihapon ka. Pwede na magpadayon, pero kinalang ipasibaw nimo ang imong dapit. Kay tama man to si Lulo Nanding. Katungod nimo ang mupasibaw sa imong dapit para masayra ni Vince nga na kay wala mauyon eh sa imong agipang buhat. Para siya po mismo ba aware ka ba? Sige, na siya aware di ay, no? Benefit of the doubt, kintahay. Basi huwag na siya mahibaw sa mga gibuhat. Inigsulti ni mo, at least makaingon siya nga, ah, okay, sayop deko. Minor-minoran ako, hindi na kaayo. Hinanam ito, dili sayop nga mo padayag ta sa itong gibati. Dili sayop nga mo pagawas sa itong una-una. Dili sayop nga ato ang isulti kung no, sa gipitik sa itong kasing-kasing. Labi na kung gisakitan na ta, i-express na ito. Para aware ang mga tao sa itong palibot nga padayon nga may abusar o may pasakit na ito. Ganon. Anyway, kamakabay, sunda na ito ha ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Magnolia. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Shopee page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Samantala nga to ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ayaw ka mo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang nga pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunua uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Nga ang matag-usa kaninyo magtagad, dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kundi sa mga kahimtang sa uban usab. Bato ni diha ninyo, kining hunahunaa, nga mabatunan ninyo diha, kang Kristo Jesus. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Filipos 2, versikulo 3, ngadto sa 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambahi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Dingdong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: Without you, I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
9: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
10: Akoy, nabugahat ko. Naabot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
12: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hustle kaayong mabugahat.
12: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bye!

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Strong sa una, herbal strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko. Sa MX3, dire ko believe!
8: Oh, babe.
9: Hi, Mark!
10: Uy, pre, biliban dyan ako ni mo eh. Anong habulo naman kaya kasi mga bahay karun?
8: Pre, naka-sikritong ito gana ko ni mo. Sugod na ginom ko ning rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. O glabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
10: Mo ba, pre? In town, surti. Kuasa ka palitan na.
8: Sige, pre. Ingon tika. Pero sikrito ra na to, ha?
10: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuasa ka palitan na.
11: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka kontaka ang numero 0908-8960-672.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakiss, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Neozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Neozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Neozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc. Ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: sa Brigantine. Magmatngo, nag-ayaw palimong. It's a public service announcement for everyone's safety. Magbabalik ako with more right after this.
1: Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
2: Ako nga nga naniswan na ako doon. Kasi po, ako'y dad. Tapoy kayo doon. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Doon akong ulo labad. Pero nakainom ko na. Okay na akong paminaw doon. Sa pong mga wala pa ka pinawa na. Inyo doon. Sila yan ginang. Dako ba sa disposal sa mga wala. Doon yung mayo mo.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
3: Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
4: I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Uni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: cancer.

0: Virginia.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially for

The New Kiss FM 102.3. Alas 9:46 ang oras natin. It's a baby time. Ooh! Ayos, baby time. Ganito ang oras, talagang baby time, di ba? Oh, pampatulo ng laway yung mga ganito eh. Ooh! Oh, pampatulo ng laway, pareho ng dalawang nasa labas oh. Mga hindi mo maintindihan. Sus Mariosep. Yung isa, hinahanap na lang asawa niya sa Mabini, pero nandito. Mali pa yun, kaayo. Mga walay puangod ni mga tawhana niya. Yung isa naman, eh, baby time na, tulog na, pinipilit pa rin, gising ka pa. Patulogin nyo na sila, huy. Babalik natin ang pangutana sa Thursday, ha? Oo, kasi medyo nire-ready ko pa yung topic natin. Eh. So, most probably by Thursday, I'm going to bring back the old essence of the program. Ah, may galon, ha? Siyempre, may gabi sa mga taga-AutoZone. Mga taga-AutoZone, hello! Ayan, and of course, kay idol kondentisa na si Dr. Titus Dave Kalipusan ng Kalipusan Dental Clinic. Good evening, Doki! Idol ko yan! Paring Romel Umeng sa Laguse, Ari Helen, Kuya Joel Maestre, J.H. Mollers. Ayan, malapit ang ikasal si Paring Romel. Ayos! At long last! Ayan, paring... Idol Dominic Derek Onyas, Onyas Barbershop. Ayan, good evening. May branch na sa may Maria Clara Corner Remolador, naabot sa may Lesage, and of course, sa may Balilihan, Onyas Barbershop. Ayan na. Okay, and paring Sir Kagawad Marlon Diluson, Mads May Diluson ng Balot Store, and sa mga taga-mangga na naminaw sa Atua. Daddy Henry, si Daddy Henry nga pala ng, ano, ng AutoZone, naminaw sa Atua. Maraming salamat. It's been a while, Daddy Henry. Ayan, mga provincial security force na nakapwesto na sa kanilang mga area of responsibility. Maayong gabi eh. And sa tanang mga SGs, tanang mga alert, mga tanod, mga kapulisan natin, maayong gabi eh. Kaninyong tanan. Alas 9:48 na. And that's our Philippine Standard Time. Okay. Siyempre pa, kasama niyo pa rin si Bob Goodman. All the way down 12 midnight tonight, dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 programang Kiss Specially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Mayang gabi kay Ryan Palak, nalaminaw diyan sa may Kutkutan Beach Resort sa may Valencia. Back with more, Boss Skaggs, Heart of Mine. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
3: Especially for you.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
2: Especially for you.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa Agos

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-kiss on Kiss FM on a Wednesday. Yes, happy Wednesday sa tanang mga ka-kiss na tuniya ka nag-tune in garon. And good morning sa tanang mga ka-kiss na tuniya sa tanang mga nag-fiesta garon. Lawa, happy fiesta niyong tanan. And also diyan sa Barangay Uwak, see you tonight at Barangay Uwak, Dimiyaw for the fiesta party together with the BNI Pro Sounds. Yancy and Nigel atong kauban na naunya mga kakis, ha? And sa tanang mga kakis nato diha kada ka-tune in, good morning. And good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. nga naminaw sa garon. Good morning sa tanan nga mga kakis nato diha nga sa iyo ganang matang uban sa nag-andam sila mga pamahaw. Yes, ning sa iyong kabuntagon ning Merkules, ning sa iyong kabuntagon mga kakis. So sit back, relax and enjoy the music all right here on the Kiss Pandesal.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Magandang araw Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Zanico, ang inyong kasangga sa kalusugan at kaginawaan, ang inyong kaagapay sa natural holistic wellness. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up doc? At ang topic po natin ngayon, it's all about binat, no? Pero ano nga ba talaga ang binat? Totoo nga ba ito? O may mga scientific explanation nga ba ito? Ano po ba ang dapat nating gawin kapag ikaw ay nabinat, no? Tatalakayin po natin ito. Ano nga ba itong binat? Totoo po ba ito? What's up doc? Ang salitang binat ay galing sa kultura po ng mga Pilipino. Sa medical terms, wala talagang eksaktong English word na katumbas po nito. Pero, pinakamalapit siguro nito na word is ay ang relapse o ang pagbabalik po ng sakit pagkatapos ng pansamantalang paggaling. Pero ang konteksto po ng mga Pilipino, ang binat ay may mas malawak na kahulugan sa ating kultura kapag ikaw ay gumaling mula sa sakit tulad po ng drangkaso, lagnat, dengue, or even panganganak, no? At bigla kang bumalik sa pakiramdam na parang may sakit ulit. Sinasabi itong nabinat ka. Pwede rin itong mangyari kapag hindi ka lubusang magaling tapos pinilit mong magtrabaho. Pwede kang mapagod or ang iba naman ay naligo lang ng malamig, ayun bumalik ka agad at nabinat, no? Ang iba naman ay kumakain ng bawal, no? Kaya sinasabi po ng mga matatanda, huwag kang lalabas, baka mabinat ka. Hindi lang ito paniniwala ng mga matatanda. Sa katunayan, kahit hindi pa na-recognize sa modern medicine bilang isang clinical diagnosis, marami pong doktor at health expert ang naniniwala na may psychological basis po ang binat. Kapag ang katawan natin ay hindi pa nakaka-recover ng fully mula sa infection, ibig sabihin, ito pa rin po ay vulnerable. Any form of stress, whether physical, emotional, or environmental, pwedeng mag-trigger ang relapse. Makakaraniwang dahilan po ng sanhi po ng binat o relapse. Pagbalik ka agad sa trabaho or gawain habang mahina pa ang katawan. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan, kahit gumaan ang pakiramdam po natin, minsan hindi pa pala handa ang ating immune system para harapin muli ang stress o pagod. Kaya kung bigla kang magbuhat, maglakad ng malayo, maglinis ng bahay pagkatapos lang ng isang araw na pagpapahinga mula sa lagnat, pwede kang mabinat. Sa mga nanay po na bagong kakapanganak lamang o may body pain, nakakatulong po ang warm bath or warm compress sa tiyan o likod para sa relaxation at improve ang blood flow. When it comes to the wellness management, paano nga ba maiiwasan ang binat? As I mentioned earlier, kinakailangan po ang pagpapahinga ng sapat hanggang tuluyang gumaling. Maglaan po ng 2 o 3 araw po ng pagpapahinga, kahit okay ng pakiramdam, huwag pilitin agad-agad ang katawan. Kompleto po ang gamot, magpainit muna bago maligo, no? Kung malamig ang panahon, bagong galing sa sakit, painit po dapat ang tubig muna ang gagamitin. Maglagay rin ng warm compress sa tiyan para hindi po lamigin. I-monitor po ang katawan, regular na pag-inom po ng mga suplemento na makakatulong sa immunity at recovery, iwasan po ang stress, support system, huwag mahiyang humingi po ng tulong sa pamilya kapag sa tingin po natin ay nakakaramdam na po tayo na matinding pakiramdam sa ating kalagayan. And of course, regular na pag-exercise pagkatapos po ang gumaling. Now the question is, paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa pag-manage po ng binat? Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Stay tuned!
0: WhatsApp Doc!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundis, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Sa nagtataas na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
2: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: What's up?
1: Alright, welcome back to our favorite program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? So mga kaka-tune in lang, no? Nandito naman po tayo sa ating kalagitnaan na tanong kung paano nga ba matutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, katulad po nitong binat, no? As we discussed earlier, no? Ang binat po ay nangyayari kapag ang katawan po natin ay hindi po lubusang gumagaling mula po sa sakit, pero pinilit nang bumalik sa normal na gawain. Ito ay isang uri po ng relapse na kung saan ay bumabalik po ang mga sintomas tulad po ng panghihina, pananakit po ng katawan, pagkakaroon ng sinat, pagkakaroon ng fatigue, at minsan panibagong lagnat at ubo. Para maiwasan at ma-manage po ang binat, kinakailangan po ng katawan na tuloy-tuloy na suporta, hindi lamang sa pagpapahinga, kundi pati na rin sa nutrisyon, immune protection, energy regeneration, anti-inflammatory aid, at ito po yung role ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na parehong gawa po sa synergetic blend ng medicinal herbs, vitamins, at functional superfood. Ang isa sa pinaka-common na dahilan po ng binat ay ang silent inflammation sa loob po ng ating katawan. Kahit nawala na po ang lagnat, pwedeng may natitirang pamamaga o stress sa tissues. The key anti-inflammatory ingredients found in both capsule and black coffee, from turmeric, ginger, cinnamon, at makabuhay, ay kilalang natural pain relievers at anti-inflammatory agents na tumutulong ito pababain ang pamamaga sa kaspasuan, likod, at kalamnan na karaniwan mismo na dahilan ng binat. Nakakatulong din ito sa post-surgery o postpartum na mga pasyente na delayed ang healing dahil sa stress o infection. Ang consistent intake po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong para mapapabilis po natin ang recovery at mapawi po ang pananakit. Pagdating po sa binat, kailangan po natin talaga na malakas po ang immune defense para hindi po bumalik kaagad-agad ang sakit. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may vitamin C, malunggay, serpentina, lagundi at B vitamins. Lahat ng ito ay kilalang kilala sa immune boosting herbs at nutrients. Sa kabilang banda, ang Black Coffee naman ay may variant naman na may guava, mangosteen, spirulina at rosehip na mayaman sa antioxidant at antibacterial properties. Ang kombinasyon na ito ay tumutulong upang palakasin ang ating T-cells at white blood cells na siya ring lumalaban sa bacteria, viruses at toxins. Kung malakas ang ating immune system, mas mabilis po ang ating full recovery at hindi ka kaagad-agad na naapektuhan ng stress o second wave of infections. Madalas ang taong may binat ay laging pagod, matamlay at kulang sa gana. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay meron pong ginseng, native purple kern, agaricus mushroom na nagbibigay po ng sustainable energy boost. Hindi lang sa pagpapagising, kundi tumutulong din ito sa mitochondrial functions o paggawa po ng mga natural na enerhiya ng ating katawan. Sa capsule version, ang ashitaba at moringa ay naglalaman po ng chlorophyll at iron na tumutulong sa oxygen transport ng dugo. Kung sapat ang oxygen at nutrients sa cells, mas mabilis po ang tissue repair at hindi ka kaagad-agad napapagod. Ang binat ay minsan din konektado sa sluggish digestion or toxin buildup. You know what? Isa sa mga sangkap po ng EXL Makabuhay Capsule ang sambong, oregano, psyllium honey, neem plant are known for their detoxifying and diuretic effects. Inataasan nito ang urine output, pinapalabas po ang bloating, at nililinisan po ang atay at kidneys. Kapag malinis po ang loob ng ating katawan, mas magaan ang pakiramdam at mas mabilis ang healing process. Kapag ang katawan ay pagod na pagod, stress at mentally drained, mas madali tayong nabibinat. Ang makabuhay ginseng ashitaba ay may mga natural adaptogens. Ibig sabihin, tinutulungan nila ang katawan na mag-adjust ng physical at emotional stress. Mas kalmado ang sistema, mas maayos ang tulog at mas matatag ang ating katawan laban sa pagod. Ang EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang po ito simpleng food supplement. Ito ay kombinasyon ng anti-inflammatory, immune boosting, energy enhancing at detoxifying herbal actives. Kapag sinamahan mo ng sapat na pagpapahinga, healthy diet at hydration, nakakatulong ito ng mas malaki pa sa mga taong madali pong nabibinat o kasalukuyang nagpapagalik. Tandaan, huwag po nating baliwalain po ang binat. Alagaan po natin ang katawan habang tayo po ay nagpapagaling. And let nature help your body, and let nature help your body heal better, stronger, and faster. Kaya mga kamakabuhay, ang binat ay hindi po basta na pamahiin lamang. Ito po ay tunay na kondisyon na kung saan ang ating katawan ay hindi po lubusang gumagaling at muling nakakaranas po ng mga iba't ibang klaseng sintomas ng karamdaman. Hindi po dapat itong baliwalain. Sa tamang pagpapahinga, nutrisyon, at wellness management, maiiwasan po natin ito. Gawin po nating habit ang pag-aalaga sa sarili. hindi lang kapag may sakit po tayo ha, kundi lalong-lalo na pagkatapos na gumaling. Ang daan, hindi mo kailangan nagmamadali. Bigyan po nating halaga ang signal ng ating katawan at kung kailangan po ng karagdagang suporta sa immunity, energy at recovery, andyan po lagi ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang kaagapay sa natural at holistic na pagpapagaling. Ito ay nakakatulong hindi lamang sa sintomas, kundi pati na rin sa pangmatagalang resistensya. Stay healthy mga kamakabuhay at iwasan ang binat. Lagi tayong mag-ingat, magpakonsulta sa mga health experts at mga kapatid natin mga medical doctors kung may kakaibang nararamdaman. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama ngayong araw na ito. Mag-ingat po tayo lagi at patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day para sa ating lahat.
0: What's up?
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kiss Pandesal.

0: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya, pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix-B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-uban!

0: ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical centers sa tibuok Pilipinas.
1: Oh, mao ba mari?
0: Interesado ko makuha sa bug share mari. Ado awa lang ang investor relations officer sa ACE mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mari. Dayon mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss, Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3, 6:47 in the morning. Yes, hi to Bro Bernal Pulisgas Jr. na may papaminaw. And ay kalimot ha, karong gabi eh. Yes, mga ka-Kiss, karong gabi. Anata niya sa Barangay Wak para sa Fiesta Party together with BNF Pro Sounds. Ito makauban na na. Yes, karong gabi na na diha sa Barangay Wak di Miao Bohol. Yes, Fiesta Party na mga ka-Kiss. Together, Nigel Vegas and Yancy and Cruz and DJs BNF Pro Sounds. Ito makauban na nakarong gabi mga ka-Kiss. So, see you tonight sa tanang mga ka-Kiss nandun niya sa Barangay Uwak, Dimiao, Bohol. Yes, and sa tanang mga ka-Kiss na ito, karaminaw karoon niya. And itong mga barangay officials, SK officials sa Barangay Uwak, Dimiao, Bohol. Good morning, yun tanang niya. May papaminaw. Here's something from Dua Lipa Houdini. Yes, karong tataon mga ka-Kiss ha. Tanging atong HNU Breakfast News together with DJ Carlo right here on Kiss Pandesal.

0: It is now 7:01 and you're listening to The Breakfast News brought to you by Holy Name University. In the national scene, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson announced that seven senators have signed the partial committee report of the Senate Blue Ribbon Committee regarding the alleged anomalies in the flood control projects. According to Senator Lacson, who is also the committee chairman, the latest signatory was Senator Rafi Tulfo. Now, among those who signed the report were Senators Erwin Tulfo, Committee Vice Chair Riza Ontiveros, Bob Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Senate President Vicente Tito Soto III, and Lacson himself. According to Lacson, that this is still short of the required 9 signatures to include the discussion and also action of the committee report in the plenary in accordance with Senate rules. In his prevalent speech, Lacson asserted that the report has been pending for almost 3 months and emphasized that its contents are not new and have been validated. 7:02, here's the latest weather update. At umiminaon si Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Aniya kining pinakaulang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan kining duha ka dawtang panahon, ausa kaning low pressure area nga naa sa sulod sa par nga naa sa east ug kinatuan sa regional resort ug kining ikaduha kining nahimo nang usa ka bagyo or nahimo nang usa ka tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa sulod sa par or nakasulod na sa par, gibadaba na kini base sa tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 670 km east of kinatuan sa Rigador o na kini sa coordinate na 8.5 degrees north 132.4 degrees east. Samtang kini mong low pressure area is unlikely kini nga mahimong usa ka bagyo or ubos ang iyang chance nga mahimo nga bagyo. Samtang kini mong low pressure area, sugod unyang gabi or ugmang adlaw, makahimo na siya og mga pagunuan diray dapita sa may silangang bahin sa Kabisayan o silangang bahin sa Mindanao, o kining mong low pressure area base sa iyang movement or siyang dagan is mutadlas kini sa may southern Mindanao o paingon na dito sa Palawan. Samtang sa ubang bahin, kining tropical cyclone outside fire or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Air Responsibility sa kaninang alas 3 sa kabunta sa yung kabuntagong karong adlaw, ang location niini ana kini sa 2,395 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 8.4 degrees north 148.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon na gikuskun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kinigas tinis o mga paghuros nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na o kini nag-airog sa direksyon westward nga doon na gikuskun sa pag-airog 10 km matagtak na. Base usab sa maong dagan sa maong bagyo, expected kini nga musulod sa Philippine Responsibility sa Bernice sa gabi or sayo sa buntag sa Sabado.
0: It is now 7:05, and here in the city, going to be warm, humid conditions with partial sunshine and with a chance of brief morning showers and also isolated rain later in the day. So goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: sa DYRD.
1: Italia.
0: Sa Island City Mall. Ang DYRD.
1: DYRD.
0: Breakfast News.
2: Higala, maing buntag kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ato ang DYRD. Breakfast News at ganis maintinguha sa Island City Mall. Hinikay ang giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O ginisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
2: Ang amuhatod sa ato mga balita o karon sa mga uluhan. Masaligon ang budget guru nga si kanhi Mayor Joseph Laranyola. Ma-impeach si Vice President Sara sa Kongreso apan di kini makalusot sa Senado.
3: Gidismiss sa Ombudsman ang administrative criminal case batok ni kanhi Gobernador Art Yap ug mga kanhi ug kasamtangang opisyal sa Kapitolyo kalabot sa kontrobersyal nga sound system deal.
2: Gidawat na sa Santo Papa ang pag-aatras ni Father Jingboy Sacco Jr. Sa pagkatudlo, isang bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran, samtang arsobispo Abet Uy nirespeto sa desisyon ni Father Sacco.
3: Wa madayon kagahapon ang pag-usab o bidding sa Tagbilaran pangla Third Bridge, matod pa ni DPWH Bohol First District Engineer John Paul Gascon.
2: Sa ato ang police report, gidunggab samdan ang usa ka lalaki atul kinis disco kaniyang gadlawon sa gym dito sa lungsod sa Maribohok.
3: Samtang gisud sa mga kawatan ang kalahi office sa Alicia, laptop ang ikawat sa wa mahiling sospek nga suwito sa opisina.
2: Giduso ni Konsehal Bebot Budlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor for rent business nganhi sa Dakbens Tagbilaran.
3: Nag-inanay na og balik sa Bohol ang mga langyong turista human miabot kagahapon ang international cruise ship sakay ang kapindosyentos ka mga langyong turista.
2: 25 ka mga provincial roads ganis sa itong lalawigan. Girekomenda kini sa Department of Public Works and Highways mahimong national roads.
3: Sa balitang regional, sa 66 ka pamilya doon sa Mactan Expo, ibabalhin tungkol sa ASEAN Summit.
2: Sa kauluhan, a Senate Minority, babagan ang pag-convene sa impeachment court, matod pa ni Senator Padilla.
3: Nagdikit na karon sila si Phoebe Sara, kani Vice President Lenny Robredo, o Senator Rafi Tulfo sa survey sa pagka-presidente gikan sa Post Asia.
2: Sa gawas sa nasod, presyo sa lana, may sakanasad. Human, may balik ang tensyon sa Strait of Hormuz.
3: Sa paugnat sa kusog sa NBA, nakasood na sa Eastern Conference Semifinals Round ang Cleveland Cavaliers, man ilang gipildi ang Toronto Raptors sa Game 7. Sa palitang artista, di paubos gyud og pagbansay sa Philippine Air Force ang aktres nga si Kylie Padilla alang siyang umaabot nga teleserye.
2: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik. Balita!

0: Og karon sa mga detalye sa atong mga balita. Dinhi sa atong kadapit, masaligon ang budget guru nga si Kanhi Mayor Joseph Raniola nga ma-impeach si Vice President Sara sa Kongreso apan di kini makalusot sa Senado. Atong paminawon si Zera Arcayena.
1: Masaligon ang budget guru nga si Kanhi Mayor Joseph Raniola sa lungsod sa Hagna nga ang House of Representatives makakuha sa gikinahanglan nga 1/3 votes aron pormal nga ma-impeach sa Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte ug mapasaka ang kaso sa Senado. Sa boto nga 55-0, giaprubahan niya adtong Lunes, Mayo 4, sa House Justice Committee ang committee report sa duha ka impeachment complaints batok ni VP Sara. Sa eksklusibo nga pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Martes, Mayo 5, si Raniola miingon nga dili lisod makuha ang 106 ka boto gikan sa kapin sa 300 ka miyembro sa Kamara. Nakasiguro si Raniola nga ma-impeach ang Vice Presidente sa Kongreso ilabi na kay ang Committee on Justice unanimous sa miaging boto ni ini.
2: Kinadalian.
3: Oo
2: ba? Ka. Oo. Ato man ang makita, no, as of yesterday, diha naman yun, nagawas naman yun, unanimously approve ang maong impeachment articles, no, against the Vice President Sara Duterte. And can you imagine, huh? Unanimous, 55-0. So, kung tanaw ni mo diha, 55-0, why musupak, dako kayo ang chances tungod kay, remember, ang atong House of Representatives karon 318 sila. 254 ang district representatives, 64 ang party list. Unya sa imong gihisgot sa una at earlier nga kinahanglan lang og 106 votes. So therefore dako pa kaayo og kuhaonon kay bao pangako maguna kita very clear no. Ay hibaw na magyuta nga dili man ni klarong panagan in investigation mura korte at least sa korte na kay chance pero kining impeachment na hibaw na magyuta nga usa kini ka political nga activity. So numbers game ibig sabihin kay bao po ta nga majority gyud. So kung sa 318 kinahanglan lang nimo ang 106 kinadalian yun agayo.
1: Nagkanayon si Raniola nga siguradong makalusot sa plenaryo sa Kongreso ang reklamong impeachment tungod kay naipit ang mga kongresista sa ilang gipangayo og pangayoon nga budget para sa mga proyekto. Posible usab ma-question ang loyalty sa partido sa mga kongresista kung dili mo pabor sa impeachment. Apan sumala sa kanhi mayor nga dili makalusot sa Senado ang impeachment case. Matod sa Batakang Balaod sa Pilipinas, kinahanglan og 2/3 vote sa Senado aron hingpit nga mapalagpot sa pwesto si VP Sara. Kini sumala sa kanhi mayor nga lisod makuha tungod kay kinahanglan og 16 ka boto. Ang Senado adunay 24 ka senador diin 15 niini mga miyembro sa mayorya samtang 9 sa minorya. Dugang pa niini dili usab masiguro nga mubutar pabor sa impeachment ang tanang 15 ka sakop sa majority block. Subay niini gilauman ni House Justice Committee member og Bicol Saro representative Terry Ridon nga magsugod ang debate sa plenaryo sunod semana sulod sa duha ka semana sa dili pa kini ipadala sa Senado. Human sa boto sa plenaryo, aron pormal nga mapurma ang prosecution panel, ang mga ngalan nila ni Representatives Jervil Luistro, Lawrence Defensor, Isabel Maria Zamora, Rog Gutierrez, Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno, Laila De Lima, Marcelino Libanan o Lordan Suan ang posibleng mga mamahimong sakop sa prosecution panel. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Emma Rikina. Ogi ang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Unya happy happy birthday karong adlaw ni Mama Ludi. Gikan siya mga anak ug apo nila Chando, Ami, Jill, Joy, Nimi, si Paul, nagsuon si Azon, Frankie, Gidget, Edgar, Maggie, Limwell ug si Glenny. Happy happy birthday Mama Ludi. Samtang gidismiss sa ombudsman ang administrative o criminal case batok ni kani Gobernador Art Yap o mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Kapitolyo kalabot sa controversial nga sound system deal. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Giabswelto sa Office of the Ombudsman ang mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Kapitolyo nga gibasakaan og kaso kalabot sa kontrobersyal nga sound system deal atol sa Philippine Tourism Expo nga gipahigayon natong Setyembre 2021. Lakip sa mga respondent nga naabswelto mao sila si kanhi gobernador og karon murang kuryente party's representative Art Yap, provincial prosecutor attorney Nilo Ahat, kanhi provincial administrator Kak Pio Ginto, former executive assistant sa gobernador Jessel Kimpo, provincial engineer Camilo Gasatan, provincial budget officer Peter Ross Ritutal, o kanhi provincial health officer o karon mayor sa lungsod sa Luon Dr. Yul Lopez. Ang kaso gipasakan ni kanhi Tagbilaran City Mayor Daniel Relim nga nagakusar sa mga opisyal og kapakyasan sa pagsunod sa procurement law. Sumala sa reklamo na uwahi ang pag-andam sa mga dokumento alang sa pagkuha og serbisyo sa usa ka sound system provider nga gigamit sa maong national event sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. Apan, suma sa abogado sa mga respondents kasi Attorney Ted Blagang nga na-interview sa DYRD Balita. Gigrant sa ombudsman ang ilang motion for reconsideration nga may resulta sa pagka-dismiss sa kriminal o administratibo nga kaso. Ang desisyon gipirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya niadtong Marso 9 ning tuiga. Matud ni Lagang, ang administrative case una nang giclassify isip grave misconduct o serious dishonesty. Giusab nga to sa simple misconduct nga dunay silot nga tuluka buwang suspension without pay, usa ka silot nga naserbisyuan na usab sa mga respondents sukad sa ilang dismissal ni atong Agosto sa tuig 2025. Samtang ang kasong kriminal nga paglapas Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gidismiss human usab gi-reverse o maset aside sa ombudsman.
6: Ang amo lang yun nga, why damage ang government kaya na-deliver man, gipakapinan, patod gibayran, patod ang amount sa balik. Ang gobyerno din nakahaya na ginansya kay na-deliver, gibayran, patod. So, okay. No damage to the government. Zay, kaduha, kuhan po to, kanang national project mong buto, national mong buto niya, gidownload ra ang kwarta diri sa province with a very limited time to process. Unsa ka na ba yung katubadong activity kini na ba yung tumumove? Unsa pandemic po to?
7: Mao. Okay.
6: So, matayang mong mga argument ng panahon sa pandemic. First time po itong mo-host o national nga event during the pandemic to. Recovery, ito siya nga ni-recover na ta, kuan sa tourism.
5: Tungod sa mga desisyon, gilauman nga makabalik na sa ilang mga posisyon ang pipila ka mga opisyalis sa Kapitulyo. Ilabi na sila si Gasatan, Ritutal, Ahat, Lakip ni Lopez nga mayor sa Luon. Gingon usab ni Lagang nga giabisuhan na niya ang iyang mga kliyente na nagtrabaho sa Kapitulyo nga musumiti og suwat ngadto sa buhatan sa gobernador aron ipahibaw ang ilang pagbalik sa serbisyo. Samtang, posible usab nga makadawat og back pay ang mga opisyal human sa ilang pagkaabswelto sa kaso. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 26 minutos pasado alas 7. Good morning, Chito Visara, Maria Fe Mayuno, Ma'am Betty Humawid, good morning. Og si Midway Ninting diha sa Barangay Dampas. Si Pope Leo XIV may dawat sa desisyon ni Bishop-elect Gerardo Jingboy Sacco Jr. nga di nalang mapadayon sa Episcopal Ordination nga gitakda unta karong Mayo 26. Gikonpirma kini ni Bishop Alberto Uy, pipila ka oras human opisyal nga gipahibaw ni Father Sacco niyang pag-atras o baka di namudayon sa pag-obispo sa Diocese of Tagbilaran. Matunosab ni Arsobispo Uy nga gipahibaw ni Sacco ang Santo Papa sa iyang desisyon kini gidawat usab matod sa kasayuran gikan sa Papal Nuncio. May dugang arsobispo nga nakahatag kini og kasubo unya daghang sa daghan tumutuo ilabi na sa mga sakop sa Diocese of Tagbilaran. Bisan pa niini ilang girespeto ang maong desisyon uban usab sa pagsalig nga gihimo kini ni sako human sa lawom usab nga pag-ampo og pamalandong. Gipa siguro usab ni arsobispo oy ang padayon nga pag-ampo alang kini kang sako og sa tanang bulanon nga naapektuhan sa maong kalambuan. Samtang nagpadayon usab ang simbahan sa pag-ampo alang sa dali usab nga pagkatudlo sa bag-ong obispo nga mag-amuma sa Diocese of Tagbilaran.
4: Good morning ni Dodong Chetro Manilios. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Lito maghinay nagtanaw pod. Aida La Manilao, si Ansoy Comidoy, nagtanaw live di sa Kanangka Ancorelia, Ryan Palak o si BT Matiga Humawin. Wa madayon gagahapong adlawa ang rebidding sa Tagbilaran Panglaw Third Bridge Project na ilan usab nga Panglaw Tagbilaran Seri Offshore Bridge Connector. Kini ang gibutyag ni Engineer John Paul Gascon sa pagkikinabi sa DYRD Balita. Si Gascon miingon nga gipahibaw siya sa DPWH Central Office nga giuswag ganto sa Mayo 12 ang rebidding sa multibillion peso nga proyekto. Ipahigayon ang submission o pagbukas og balik sa bidding, humanapakyas ang unang bidding ni atong Pebrero, kon Pebrero ning 2026 tungod kay wa makatuman sa technical evaluation ang bidder o kampanya nga nagbid sa unang bidding. Base sa opisyal nga mga dokumento sa DPWH, gikan sa 7.1 billion pesos ang kantidad sa invitation to bid, niubos kini og anaa lang sa 6.9 billion pesos. Base sa Supplemental Bid Bulletin number 2 nga gipitsahan Nobyembre 25, tuig 2025. Una nang miingon si Gobernador Ari Cimentado nga padayon ang suporta sa provincial government sa maong proyekto ug andam silang mutabang sa DPWH o sa tanang ahensya nga nalambigit aron masiguro ang kahumanan sa taytayan.
0: Good morning ni Teodoro Cahilog, si Maribel Labuan from Kagawad, Maribel Labuan. Samda ng usa ka lalaki human kini dunggaba sa wa mahiling lalaki atil kani sa disco. Mga alauna medya kaganiang kadlaon sa Municipal Gym sa lungsod sa Maribohok. Si Police Corporal Benjamin Lebaton Jr. sa Maribohok Police Station na hinabi kini sa DYRD Balita mingon nga taga Maribohok ra ang biktima samtang gida sa ospital human kini makaangkonong samad.
8: Sa buwan na dili sa Maribohok Gymnasium ng mga more or less mga 130 siguro. Sa mga nakuhang info na lagi po na involve na niya. Mula ang daghan man sila o di lang po makaingan kung gawin ba ilang kuhan ron na nagpapangita sa suspect. Ay isa na mura na kuhan yun na nasamdan.
0: Okay. Dugang usab ni Police Corporal Benjamin Lebaton Jr. adunay naangin sa mga panghitabo ang giimbestigahan pa nila karon samtang gipangita usab ang suspect. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:31 sa buntag kini DYRD Breakfast News. Hatod kini sa maintinguha sa Island City Mall. Bali!

0: Celsius pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mga head index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na karong mga panahon na padayon gyapon ta nagpahinumdum sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian ug ingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magbuhat pagpasulabi sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon o musalop usab kini sa may alas 5:55 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Buhonon Station. You know the summer mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inunabati ang DYRD Breakfast News. So, tuganis may tingwa sa Island City Mall at ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Daghang salamat ang mayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Hapon sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, the Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sa bayan ng Vanwilar.
2: Dugang nagaw ng balita sa mga bayan sa nasod si Representative Libiste o Recto. Nagkainitay kini sa plenaryo kabahin sa issues politika o korupsyon. Kinig dugang balita ay hindi mabate human ini.
6: Bye!

0: Arita, sa itong mga greetings, good morning ni Ninj Joel. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. What's up? Good morning ni Amado Cleminia. Nagtanaw po na ito karon. What's up? Maay buntag ni Noel Dano, Capital Luz Dano. Lalang Dano, diya sa Kambagi, si Filia Bohol. Gikan ni Edwin Digal. What's up? Good morning ni Lord Sansan, Ging Raffles, Ging Hokoy, Nelson Aton, Sif Gamayon. Manang Mary, si Edeline Gamayon, Niza Aton, Manong Shano, si Hazel Raffles, usab si Sitas Abukay, o si Ninya Abukay. Gikan ni Lord Sansan. Good morning natong tanan.
1: Uy, Balinay, DYRD, kanunay.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulgan.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Cinco minuto, sa pa mag alas otso. Ang Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center miduyog tinik sa kasaulugan sa HIV candlelight. Hisgutan sa ilahang programa karong alas 9:30 sa puntag diri sa DYRD. Atul kini sa programang inyong alagad, ang candlelight HIV celebration. Uban kini ni Dr. Marvin Nicolas o kang Gerald Renzo Camartin. Karong kini alas 9 sa buntag, atul kini sa inyong alagad nga programa. Alas 9:15 sa buntag, dire sa programang inyong alagad sa DYRD. Kini nga Balita Pilipinas, hatod kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya nga motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, dakbayan sa Tagbilaran. Gipahibaw ni Senator Ruben Padilla ang minority block sa Senado, musupa kini sa pagtigom para sa usa ka impeachment court. Ang House of Representatives mo sumiter kini o mga articles of impeachment batok ang Vice President Sara. Gidepensahan usab sa senador kabahin kini sa katungdanan sa minoriya nga musupak subay sa pamaagi sa parlamento bisan pa man nga ang mga senador nanumpa isip mga huwes dugang niya nangandam sab kun mulingkod siya isip Senator Judge samtang si Senator Jingoy Estrada supak sab sa impeachment tungod kay daghang problema sa tong nasod apan iyang giinsister base gihapon sa proseso ang mga ebidensya.
2: Nagdikit na karon sila si VP Sara kani Vice President Lenny Robredo og Senador Rafi Tulfo sa usa ka survey sa pagka-presidente gikan sa Pulse Asia. Gipahigayon ang survey ni atong Pebrero 27 hangtod sa Mayo kon Marso 2 ni Tuiga. Sa nahisgotang survey, gamay lang ang labaw ni VP Sara itandi ni Lenny Robredo. Milabaw si Sara sa Mindanao o sa Visayas. Samtang si Robredo, dako ang porsyento nga nakuha sa Balance Luzon. Naguna si Robredo sa NCR sa 42% o si Sara Duterte adunay 41%. Samtang nagtay sila si VP Sara o Rafi Tulfo nga tag 46%.
1: Dugang Balita Pilipinas sumanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Kini nga balita, Pilipinas, sa tuganato sa Tire Queen, Goodyear Servitec. First stop in first class at tire service, Dalan Binan sa Binting Avenue, Nakbayan, sa Taglaran. Nagbinayloay o gamainit ng mga pamahayag sa plenarios kamara ang duha ka mga neophyte ng lawmakers gikan kanis sa Batangas nga si Representative Leandro Liviste o si Ryan Recto. Maisugon usab nga nanawagan si Liviste alang sa investigasyon sa gingong koneksyon usab ni Executive Secretary Ralph Recto kang Construction Workers Solidarity Representative nga si Edwin Garjola kinsa nahalambigit usab sa controversial flood control scandal. Apan diha dayong mitubag si Representative Ryan Recto diin kusganon kini nga nanalipod siya nga amahan batok sa mga pasangil. Ingon man iyang gipanghimakak usab ang mga akusasyon o giinsister nga ang relasyon tali ni Executive Secretary o ni Garjola puro professional.
1: Nagtuo ang PNP nga hapit na maaresto sila si Atong Ang o si Kongresista Zaldico. Sumapa ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. nga padayon ang operasyon sa kapulisan gamit ang ilang mga lakang o plano o koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya. Si Ang adunay warrant of arrest gumikan sa kasong kidnapping with homicide o serious illegal detention kabay na usab sa nawagtang nga mga sabongero. Samtang si Zaldico og 17 pa, kung 17 pa ka mga kauban, nagatubang o kasong graft o malversation, nga gipasaka sa